0: Magtabala 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Saktong 17 minuto na makalipas po ikaw 8 ng umaga. It is my third hour round with you. Thank you for listening.
1: Thank you.
0: Magandang morning po doon sa mga nakatabay sa atin dyan ngayon sa Jam Jam Bike Hub Legazpi Branch. Hindi ko lang sure kung bukas ba sila ngayon, pero maraming salamat talaga sa agarang pag-aayos ng bisikleta ng Junakis. Ang bilis. Nakamura pa. Nakatuto ngayon si Ma'am Christine Miraflor, si Ate Mazel Exia, as well as si Kuya Renz Ahero and Kuya Kenneth Lopez, mga taga Jam Jam Bike Hub Legazpi. Good morning to all of you. Good morning.

0: pari, na taga-Rubag 3 pun ka. Kan sukat pari, sukat pig bahay ko. Alas dos na ning mag-umaga kon, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyo na nalik, kaya na ako nakatugol ka sa banggi. O, sa kano gilibo mo? Di naman ko baga, mala pag-abot ko naman. Kinautulas ako sa mikropono. Ha? At iyo, mala ito talaga doon kantaman ako. Minata ta na badrip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta pikulado o ragun.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.

0: Big Double I 90.7 Radio Ragun Legazpi. At 34 minutes, makalibas sa boy kawalunang umaga, still on the third hour stretch of our date. It's kind of cloudy and gloomy Saturday morning. Oh, ito pa isang maganda. I don't know if you will be taking this as good news or not, pero para sa akin, mukhang may magtatago na naman. As in. Ito kapatid, ha? Ito palang mag-inang sina Senadora Loren Legarda at saka anyang anak na si Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste. Umalis na ho ng bansa. Ewan ko, pero may mga impresyon kasi na baka ito ay lumayas na dahil magtatago na rin. Gaya ng mga alam mo na. Ikaw ba naman, kasuhan ka rin ng plunder at saka graft. Itong magnanay na ito ay may kaso na ngayon sa ombudsman. May kaugnayan ho naman sa kanilang mga naunang kaso sa ombudsman. Ay, talaga naman na. Ito, basahin ko lang. The office confirms the departure of Senator Loren Legarda and Congressman Leandro Leviste in separate flights last August 2. Ito'y dalawang araw lang matapos yung mag-file ng complaints of plunder and graft charges. Oh, yan sinasabi ko eh. Yung isa nga dyan, naalala ko. Dati, napaka-healthy. Nung nakasuhan na, biglang nag-iba ang kanyang anyo. May mga neck braces na. Meron pang mga nalalamang may sakit na daw sa puso.
1: Blood kayo lang.
0: Oh my God. Napaka. Mapapamura ka talaga.

0: Pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, di ba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
3: Tuhod! Siko, baywa,
4: aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
6: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station
5: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
7: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.
8: When

Traffic double line 90.7 Radio Ragon Legazpi, barely about 4 minutes before alas 9 ho ng umaga. Ako'y alis na muna pansamantala dahil kailangan na. Opo, abangan na po si Angry Bird at siya naman yung mga kapiling till 12 noon today. Still playing all your favorite retro hits from the 70s, 80s, 90s and the early millennium. In the meantime, sige po, lapit na. Ikita po yung mga labi at pisgi sa inyong mga radio sets. Dahil eto na pinaka-aabang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang. Pinaka-mimiti. At ang sabi nga ni Lola, walang iba, ang Kiss. Ang Kiss. Sabay. One more time, baby. Sabay. Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful Saturday morning ahead of you.

0: Basta Bicolano o Ragon.
1: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
2: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4
4: Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
5: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang
4: sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

92.7 Radio Ragon 2x2. Pero dapat isa-isa lang. Oi, good morning! Magandang umaga po mga ka-Uragon! Uragon Sunday Special na naman! Ngayong maulan na Sunday morning. Nako! Mga ka-Uragon natin dyan na basang-basa na naman ngayong umaga. Oy, huwag kayong magpapaulan masyado ha. Baka kayo magkasakit. Ang mamahal ng mga gamot. Pero marami naman dyan na pwedeng hinga ng gamot. Ano? Ganun pa man. Dapat huwag tayong magkasakit dahil apektado lahat ng aktibidad natin araw-araw. Especially may mga trabaho. Everyday dapat lagi tayong malakas. Diba? Andiyan naman, andiyan ako Bicol. Pwede naman tayo humingi ng tulong pagka tayo nagkasakit. O, siya naman. Totoo naman yan. Pero, dapat labanan natin ang sakit, mga ka-Urago, no? Oy, eksakto lang. 9:22 ng umaga. O, 9:20. Advance naman masyado yung aking relos, ano? 9:20 na po ng umaga. Sama-sama tayo, ha? Whether you like it or not. Mga ka-Uragon, 12 noon tayo magkakasama-sama. 9 to 12 noon with more of your favorite songs this Sunday. Kaya naman, para enjoy-enjoy ang ating samahan. Abay, tutok lang lagi, ha? Maghapon, hindi lang sa programa ni Angry Bird. Dapat maghapon nakaantabay, no? Yung mga gusto po mag-request sa ating program ng mga tugtugin, mga sonata, mag-text lang sa aming text line number 0961-355-6393. Again, 0961-355-6393. 9:22 ng umaga na, ha? Yun na, talagang 9:22 ng umaga. Tuloy-tuloy na po ang ating tugtugan. Dito lang syempre sa Uragon Sunday Special. Kasama po si Angry Bird. Dito lang sa 90.7 Radio Uragon.

0: Basta pikulado o ragol!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

90.7 Radio Oragon yang berman Every Voice Ikau Parin. Nagadit sa atin sa oras na 39 minutes na after 9 o'clock in the morning, 21 more minutes before 10 o'clock. First hour pa rin ang ating samahan ngayong Sunday morning. Good morning sa mga kakatutok lang, kakabukas lang ng kanilang mga radio set, no? Sabay tutok kay Angry Bird dito po naman sa ating Oragon Sunday Special. Especially sa ating masugid na taga-tutok, taga-antabay, no? Walang kapagurang pagtutok ni Eden Daria everyday dito po naman sa Radio Oragon, no? Si, pa-request daw ng Brother Louie at saka Designer Music. Ayan, mamaya, play natin yan. Fashion Avenue, good morning! Kay si Ricky Dineros na talagang mas matibay pala ni magtutok, no? Kay Odessa Atun, Annalie Ador, morning! Shout out po kay RJ Ador. 11th birthday po today. Uy, speaking of birthday, happy birthday sa aking anak. Ano si Dwayne? Happy birthday! 14 years old na yung aking anak na si Dwayne, no? Again, happy birthday. So may mga birthday today. Happy, happy, happy birthday din. Sana maging masaya ang inyong birthday this Sunday. Uy, good morning din kay Nana Maming na nakaantabay sa ating programa. Ayun, as requested, mga kauragon, I believe, dito lang sa 90.7 Radio Oragon.

0: sa pikulado o ragol.
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: So, anong yes. pangalan mo?
5: Si Dab po.
6: Constipated ako, di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something around ganyan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagtulog ko, magayunin na. So tula ka talaga, pag-bloated ako. Then, nagsalit talaga, sapa.
4: Ang Mings Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.
13: Where

0: Mas sabikulado o ragon!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Jaymar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

90.7 Radio Uragon. Yan po naman, Fantasy Boy. Nagatid sa atin sa oras sa 17 minutes after 10 o'clock. Second round po ng ating pagkasama-sama Uragon Sunday Special. Ayan, kasama pa rin po si Angry Bird hanggang 12 noon. Happy, happy Sunday pa rin sa mga nakaantabay, mga bagong bukas ng kanilang mga radio set. Ah, yung iba, busy-busy ngayon na umaga maglaba, naghahabol na makapagpatuyo habang hindi pa masyado may kalakasan ng ulan. Pero sa ibang lugar, mga kauragon, medyo may kalakasan na yung ulan dahil po yan sa hanging habagat, no? May mga ilang lugar na rin na binabaha, no? And syempre, ingat-ingat po tayo, mga kauragon. Bukas may mga may mga nagpalabas ng suspended ang pasok sa eskwela sa ibang lugar na apektado ng patuloy na pag-uulan. Siyempre, alam niyo na, yung iba kasi pagka mga medyo mababa, talagang mababang lugar, talagang binabaha yan. Pero dapat alerto tayo. Kahit minsan kasi hindi natin in-expect na biglang tumaas yung tubig sa ating lugar. Dati hindi naman tumataas, pero biglang tumaas. Yun, dapat alerto tayo. Yung iba naman ay pagka ganitong tag-ulan, mga kauragon, ang hilig magpainit. Ay, tagay-tagay anya tayo. Kasi pampaalis ng lamig. Yun, hanggang sa tuluyan ng nalasing. Nandiyan na yung tubig, biglang tumaas yung tubig, kaya hindi na nakalikas. Yun, dapat pagkaganto may sama ng panahon, dapat lagi tayong alerto. Good morning kay Myra Banyares. Salamat sa pagkantabay. Mga taga Mickey Factory. Okay, sige. Mga taga Mickey Factory, diyan po naman sa siyudad na Legazpi. Kay Julian Luna, pabati po dito sa Mickey. Oh, Legazpi Mickey. Legazpi Mickey pala. Kay Josie Chavez Benico. Kay Titay Caliboso, good morning sa mga Marites daw, sabi ni Emery Korea. Ayun, tagasan ka po, taga Korea. Mga Marites, nako, wag na muna mag-Marites ngayong Sunday. Para naman happy ang inyong Sunday. Minsan kasi yung pag-Marites natin nakakasira ng mga kapwa natin. Hanggang sa nauwi sa sa awayan. Malaking away una sa mga asawang babaeng Marites. Nadadama yung mga kalalakihan. Alright, 20 minutes now after 10 o'clock. Tuloy lang ang tudok sa 90.7 Radio Uragon. Uragon Sunday Special. Kasama po si Angry Bird.

Bakit? Bakit naputol yung ating tugtugan niya? Anyway, thank you so much at bumalik agad yung supply ng kuryente. Ano? Anyway, alas natin 38 minutes after 10 o'clock, 22 more minutes before 11 o'clock. Kasama niyo pa rin po si Angry Bird sa ating programang Oragon Sunday Special. Happy Sunday pa rin sa mga nakaantabay ngayon, yung mga kumakain na ng kanilang pananghalian. O isama niyo naman si Angry Bird. Ano? Isabay niyo sa pagsubo. Isang subo sa iyo, isang pangalawang subo kay Angry Bird. O, Maxwell. Si Annie Maxwell, magandang umaga. Si Jason Buebos, salamat sa pagantabay. Mary Ruilan Nunez, yan mga nakantabay sa atin. Si ano din, si sino pa to? Again, si Ricky Dineros, patuloy na nakantabay sa atin. O baka pagalitan ka ng ano, pagalitan ka ng kumpare mo. mas magaling ka kasi tumutok. Ricky Dineros, sabi ni Coach Erickson. No, sino pa mga nagpapabati sa ating ngayong Sunday? Shout out daw kay Kagawad Mary Ann. Nakantabi din sila sa kanilang radyo diyan sa Barangay Bugtong. Happy birthday kay Gilson Burdeos. Again, happy birthday po sa may mga birthday today. Yeah.

0: Mas sabikulado o ragun!
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer pa.
0: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
1: Hindi pa ako nakainom. Film ako nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
0: Day ka nadiginan magkaon.
1: Maski ang pagkaturog ko, marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
2: Ang Ning's Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: The Stars of the 80s, 90s, and the new millennium.
5: Where

0: Basta bigulado o ragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners na tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio stations,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

97.7 Radio Ragon. Sakto lang 13 minutes na makalipas po naman ng alas 11. Last round na po ng ating pagkasama-sama sa ating Ragon Sunday Special. Ayan, kasama pa rin po si Angry Bird dito po sa ating programa. Good morning and happy lunchtime po sa mga nakaantawi pa rin sa ating ngayon, especially yung mga kumakain ng kanilang pananghalian. Again, dyan din po sa mga taga San Roque, mga taga Baybay, mga taga Pigkale, mga taga Sabang, no? Yung mga busy natin dyan, mga kabarangay, dyan din po naman sa mga taga Victory Village. Dami dyan na nakantamay lagi sa ating programa and sa ating station, no? Dyan din po naman sa mga taga Puro and mga taga Dapdap ng siyudad ng Legazpi. Sabay na rin natin yung mga ano, mga chupel ng jeepneys na talagang kahit Sunday kumakayod pa rin, pati yung mga tricycle drivers natin dyan. Saludo po sa inyo ang Radyo Ragon dahil po sa sobrang sisipag nyo para sa inyong mga pamilya, syempre. Baka naman iba naman iniisip nyo, marami ba? Marami ba sila? Sige mga kauragon, mag-text lang. Tuloy lang ang text sa ating text line 0961-355-6393. Again, 0961-355-6393. And sa aking cellphone number 0912-121-4567. Yan, mga taga Legazpi City Public Market, magandang tanghali sa inyong lahat. Tuloy lang ang tutok mga kauragon. Dito lang sa ating Ragon Sunday Special 90.7 Radio Ragon, kasama po si Angry Bird.

0: Basta bigulado o ragun!
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ako si Ronnie Cagasol sa Bansipi. May check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Mabigay na resumpes ang blood came po. Puro negative. Yun lang po.
5: Ang Ning's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
8: Your most wanted OPM standards.

Hoy heto ako laging naglalasing. Yan wala mo si Michael Aigo sa kanyang awiting Heto Ako. Yan, para sa mga naglalasing dyan sa ano, sa barangay Humapon. Habang naglalasing ang lakas ng kanilang mga radyo. Kontodo loudspeaker daw. Sabi ni Cel Toledo. kumusta si Ed Toledo? Naglalaba? sabi ng aking kaibigan. Naglalaba daw si Ed Toledo. Tama ba? Naglalaba si Ed Toledo dyan sa ano. Tama yan. Ngayon dapat habang maganda yung panahon, samantalay natin na magapagpatuyo tayo ng ating mga pwedeng gamitin bukas, balik eskwela bukas, mga kauragon, no? Balik eskwela, balik trabaho, para na lang kung biglang may samaan ng panahon, madamay tayo sa samaan ng panahon sa ibang lugar dito sa Pilipinas, magdeklara ng walang pasok. Pero wala pa naman, ha? Samantalay na lang natin ngayon ang pagkakataon na ano, na maganda ang panahon, maglaba tayo, maglinis ng bahay. Baka si nanay lang ang naglilinis ng bahay, no? Oy, magandang tanghali din dyan po naman sa mga taga Kagiba, Kamalig, Albay. Lahat daw ng mga BHW dyan pala sa Kamalig, Albay. Bukas pala magkakaroon ng launching. May motorcade din sila sa kanilang yung programa ng gobyerno na MRC, Ligtas Tigdas ng DOH, no? Sige lang, good luck po sa inyo lahat, ha? Habang kayo nakatutok, enjoy lang. Alam ko dapat nasa bahay kayo kasi family day, pero nandiyan kayo sa barangay hall para maghanda para bukas sa gaganaping activity, ano? Pati yung mga BHW dito sa siyudad ng Legazpi, magandang tanghali din. Yan. Alright, sige na, 37 minutes na, makalipas po naman ng alas 11. Last round na po ng ating pagkasama-sama sa ating Oragon Sunday Special. Kasama pa rin po si Angry Bird. Hi! Tutok lang sa 90.7 Radio Oragon.

97.7 Radio Ragon. Eksakto na pong 5 minuto bago sumapit ang alas 12, mga ka-Ragon. Ayan, oras naman ng ating paghiwa-hiwalay. Hiwalay ang di color sa puti. Para sa mga naglalaba dyan, hiwalay daw ang di color sa puti. Dapat para hindi mamansahan, no? Anyway, ako'y pansamantalang dalayas na muna. Babalik po ako sa Sunday naman. Kita-kits naman tayo sa Sunday. Dating oras, syempre dito lang sa Radio Ragon. Susunod si Pinky Dinky. Yeah. Di ko pa naman memorize yung pangalan. Si Pinky Dinky susunod na sa kanyang programa dito lang sa 90.7 Radio Ragon. Salamat!

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo samong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: Basta Bicolano o Ragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Magbulag na kita. Iyo, maraiman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Saru sa na.
1: Ha? Huh?
0: Natataso apat niya on say mo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta Bicolano.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Hello? Anong yes, pangalan mo?
3: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ka yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayuno na. So tula ko talaga, kablauted ako. Then, nagsali talaga. Sapa.
2: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
1: Replaying the songs that jammed the house.
4: Sometimes I wonder how I'd ever make it through.
5: If you'd ever change your mind.
1: From one rock generation to another. Right here on Uragon Sunday Rock.

0: Basta Bicolano o Ragon.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

ulit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

0: Basta bigulado o ragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tamang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya,
3: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Maybe ano itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh po, ito yung maestra po kung ate ko.
0: Mapabaak na punta.
1: Tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes. Madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala nang bukol? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ning's Mall San Fermin Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Pag

0: Basta pikulado o ragol!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Replaying the songs that jam the house.
5: Sometimes I wonder how I'd ever make it through.
6: If it ever change your mind.
4: From one rock generation to another. Right here on Uragon Sunday Rock.

0: Basta Bicolano o Ragun!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba,
5: hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 extended!
5: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba,
6: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo!
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
6: at siyempre, ang grand prize,
5: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
5: para maging winner.
6: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.

0: Grupo Velasco.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Sige, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na?

Big 99.7 Radyo Ragong Legazpi. Hi, hello there. Pinky Dinky is on air. Time check. It is 2:09 in the afternoon. So yan mga ka-Oragon, weather check muna tayo ulit dahil medyo mixed signals ang weather today. So may times na ang araw sisili pero huwag masyadong kampante dahil may possibility ng ulan at thunderstorms anytime this day at or mamayang gabi. So kung lalabas kayo, dapat dala-dala ang payong. Mas okay nang ready kaysa mabasa sa daan, di ba? Mapapakanta ka na lang talaga ng rain go away kapag naabutan ng ulan, kaya magdala na ng umbrella or kapote. Kaya for more weather updates, keep listening to the number 1 90.7 Radyo Oragon Legazpi.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Replaying the songs that jam the house.
4: Sometimes I wonder how I'd ever make it through.
5: If it ever change your life.
3: From one rock generation to another. Right here on Uragon Sunday Rock.

0: basta bigulado o ragol.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NIMS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang NIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang NIMS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang NIMS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: All your favorite Pinoy rock artists.
11: Ang nanay niya'y naglalaba.
12: Noong panahong siya'y hari.
10: They are back like they were never gone. Right here on Urakun Sunday Rock.

0: Basta-Bicolano o Ragon.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
0: Basta Bicolano o Ragon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig din nyo.
0: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
0: 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: Pero teka, hindi lang yan.
0: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali.
1: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at syempre sa Mark Cafe official Facebook page,
0: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, di ba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Balon Travel and Tours, Inc. Chera de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Easy listening acoustic tracks. You're on Acoustic Zone. Acoustic Zone.

0: Basta bigulado o ragol!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
2: Tamang narinig din nyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Ah, Miss, Miss, pwede ako mag-ilusyon?
1: Iyo, pwede man.
0: Oh, talaga?
1: Iyo nga, ni, basta ba kung sako?
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
15: Easy listening acoustic tracks. You're on Acoustic Zone.

0: Mas napikulado o ragun.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
3: Nagkaroon po siyang PCOS.
2: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
3: Isang beses lang siya.
2: Ooh.
3: So sabi ko, i-try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Min.
2: Lumiit ba talaga siya?
3: Okay.
2: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
3: Opo, monthly na siya.
2: Oh, naging normal na dahil sa Ning's Fit and Beauty.
4: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
6: Ngayon ng darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
7: The magical guitars of yesteryear's. You're listening to Acoustic Zone.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
3: Uragon!
0: Uragon! Uragon!

0: Basta Bicolano o Ragun!
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Gabri, labaya talaga ako sa gulang kasuwado. Ha? Ano man? Nagsishapol pa kaya mo, Gabri? Ikang ibinaba kang sentensya doon. Nga name, malay ko sabi pa kataw sa manuko. Kaya pati lugod ka na pierde sa pusta. Ay, dahil manggayin pa di ka sana. Ha? Ano niya mo sabi yun? Nagpusta ako pa di sa balyo.
1: Basta bikulado o ragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hi, madam.
5: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario.
4: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
6: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong, di ka pa nakakainom.
5: Nanday pa ako nakainom. Sila may akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
6: Di ka nabiganaan magkaon.
5: Maski ang pagkaturong ko, med. Marayo na ang katurong ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po ka sa iyang mga kurulok po.
7: Ang Means Mall sa Santa Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: Easy listening acoustic tracks. You're on Acoustic Zone. Acoustic Zone.

0: patay. Pwede pong mag-apot? Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!

0: ano mare, ang ganda mo talaga. Pedro, lasing ka na.
1: Oo talaga mare, kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
0: Pedro, tumigil ka ha, kanina ka palasing.
1: Alam mo mare, feel ko nga eh, mahal na kita.
0: Pedro, tumigil ka, asawa mo ako.

0: Comfortable po bilang ko.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Sige, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 42 minutos na makalisa ng alas 4 ng pagkaaga.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
0: Kunin na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenot na pareta kan ang daw. Mapaisik ang mga pagirundo. Swerte sa numero. Asin pakunsuel. EDR. Maray na aga. Uragon! Maray na aga. Kuya na ang sa idong regular na parapuka, Kuya Jess Magallanes.
3: Good morning!
4: Wow!
5: Basta Bicolano, Oragon!
6: Basta Bicolano, Oragon!
5: Basta Bicolano, Oragon!
3: Good morning!
4: Uragon!
5: Basta Bicolano, Oragon!
6: Basta Bicolano, Oragon!
5: Basta Bicolano, Oragon!

Hoi, morning! Hoi, dispiras ko niyan sa Banwaan Kantiwe. Sa liwat Marainaga, mga tukang kita pan magsarbay sa may ligdi sa programang Marainaga Oragon. Aldo, kita ko niyan mga tukang Nin Lones at Jess Canbura na Agosto 2025. Sa inyo po tabi ka, boss, Marayna Morning, si Jess Magallanes po ini. Kasabay ko sa Lado Technical, si Monito Pedro na dumang sa tower si Mano Jules Bagyurama. Kung anong po kamo nin komentar reaction sa Stone, pwede po kamong magapod asin mag-text sa samayang text line 0961-355-6093 asin sa sakayang cellphone number 0950-445-6080 asin mga tugang sa Globa 0927-504-1084. Tangani pong sabay-sabay kita kunyan na paggaga, kaso lang mga tugang, diyan naman kunyan nagtitext mga tugang sa ano? Gabos ang unyan mga tugang messenger. Oy, congratulations palang tawag kay Barangay Captain Beverlyn Betancor Llaneta. Delanta sabi mga tugang kang sarong congressman dahing eleksyon unyan na ang mga barangay official gigibon mga tugang sa November 2028. Kap babes, may duwang taon ka pa para ipagpanagos mo ang mga gagayon mong proyekto dyan sa mong namumutan.

0: Sa mga takaibal noon, Marina Gadota, Bisendo Gabo, sabi mo niya Barangay Captain Beverly Betancor, Llaneta. And syempre mga tugang, sabi ko nga ni Oral Dao, Diyos, Baguan Gabos. Kagurang na, salamat po at tinawan mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunya na pagkaalaw, igiyaman po kami sa mga dapat ming gibuho na sin magibo po kami kan sa muyang obligasyon nila kami ng kaperwisyon ng kapwa. Kagurang na, nilikay mo po kami sa anuman na piligro. Sa pag-ibumikan sa muyang obligasyon, ngunya na pagkaaldaw, asin minagad man po kami kasi among kapatawaran. Yeah. Sa mga kasalan na ako, mitirmi sa imarog kang tataramon na sa isip, sa gibo, asin sa kababayan. Yeah. Yan po, inagad mi uli kay Kristo na sa mong kagurang na. Amen. Sa indubo, gabos. Oy, morning!
1: Good morning! Good morning!
0: Sayang ka naman tabi nagahan, Bik. Bakit ba na naman naghanap ko na naman kisawa ka sa banggi, Bik? Nagari atabon ka ngunyan magmata. Gari ka sa, gari bibuhian mo pa sana naman susawa.

0: year.
1: Big babaha ng unyan na nagkapilang parte kan Metro Manila si nagkapilang parte kan Luzon dala mga tugang kan padago sa pagguran hay ng unyan tabi sa flood control na. Sabi mga tugang kan Senador Natol Poc demo da kinakay po na imbisigaran pa ang flood control ko yan imbisigaran da mga tugang sa implementasyon kan proyekto sunga ka talaga kanyaong kasatubangan kan media mauragon ka pero ngunyan na yaon karadyan garin nakaugum ka naman kimaleta makasubog na ka mo. Pag nasa atubangan ka mo, kaya duman sa mga pagiribot sa media na malawag pa sa politika. Sana tabi kung ano ni Tsura nindo, pagkabot ka mo nagtitirada sa atubangan ka mikrofono, arog bang ka mo kayan pag nakatukaw na ka mo. Arog ko nun yung mga tugang si Vice Governor Glenda Bungaw. O si Vice Mayor Glenda Bungaw, kansyon din tabako. Alos mga tugang mas kipigisabing taga-media talagang yaon mga tugang sa pagpadabaw sa mga profesyon na pigkalian niya. Pero mga tugang sunag kapi naglawag sa media, Diyos ko na sana. Ano solamente mga tugang kayto mga ba? Makasupog na kamo. Hain na ngunyan supang apat na state kan gobyerno 40 state of the government. Kung kamo masalan mag-ibonin kalukuhan, kung kamo masalan mag-ibonin katarantaruhan, makasupog na tabi kamo. Kaya kung di masalan na kamo matultol agadun to sa mal na Diyos, ipako ka na sa krus. Sa mga congressman kana ko Bicol ah, nagpapaabot po ning good morning si Mayor Governor si Congressman na Pedro Garbina si Congressman John Chana. Kang nakaging aldo kada ko dakol mga tugang ng mga school handig di sa Albay ang pinagkaigwan ng groundbreaking turnover para mga tugang sa schools official. Dalan tayo mga tugang tinabang po tabi kayo magkakanigong pondo po kanika ko Bicol ah. Ngunyan implemented na duman sa banuaan kan ginubatan 48 classroom sa Moms in the Moms Marshall Oranyula Memorial School.

Arog lamang kan mga tugang congressman may ginibuhan na. Palibasa po duman sa Congress, masado mga tugang sa pulso ng bayan, number 2 mga tugang anak ubiko, lamang sana po tabi ki 0.2% ang mga PPP party lista ni Mr. ni Congressman Duterte po tabi kan Davao. Arog ka na lang kubi, kung liya na ka mo mag-arog pa ka, nagkapi ng party list na narumluman sa nakamu pag-abot ka ni eleksyon. Ilinganin doon dyan mga tugang sa nangyari sa Banuan Kandaraga. Nahingurag ka ning tatabang sa ako bikol pag-abot ng orasan, pigdadara mga tugang ka nagkapi na bako man sa ako bikol, kung liya ang probinsyano. Di naman ka mukha nagkasurupog. Nahinguragan ka mong kalilisa ka mga pangarin, gabusa sa namas, kisutupan mga tugang na pigdataw ka na ako bikol. Ang nakinabang mga tugang su, ano? So mga leader-leader na pag-abuting umrasot na sa so, mga leader-leader, mga tugang ang pigidarang partilis, makunaman ako bigol sa so, ang probinsyano na ay man sa'yo ng konsensya.

Kang nakaagid ang Sabado, igwa mga tugang kay medical mission duman sa barangay may. Piganon siya na mga tugang kang congressman kang segundo de Sito Canalba na di magkakaigwaning eleksyon. Inot na mga tugang niya itinaram ko di sa programa ko. Kaso mabira kaaging biyernes, ang kasabay-sabay ko mga tugang, mga congressman. Nagpa-follow up na kami kan mga arog ka na isyo. Pero ang sakoyang amigo, sabi nga ni mga tugang, maski anong mangyari talagang magana, mabalik na kapitan kan barangay Ilawod kan talaga si barangay Captain Randy Velasco. Nangangapunan siya mga tugang sa mga taga Ilawod na maglinig po kampalibot na nga niyang may wasan taan na dengue. Asil Misal si Robiela, nasaroon niyan mga tugang sa programa kan Department of Health, asil man mga tugang kan Lambag Local Government Unit, kasabay na po ang mga barangay. Kaya si Kapitan Randy Velasco nangangapunan mga tugang natabangan maglilig ang publiko na nganing makaiwa sa anuman hilang. Ano tabi kagawa Kapitan Randy Velasco? Pabor ka duman tabi sa Gibo na 2028 ang sa toyang term? Ako kung ako ang apoton, mas pabor ko taan ako mga tugang na makaiwa ng eleksyon, at least maraman ko kung muya pa sa kuya kan sa kuyang mga kabarangay. Ano tabi amigong Randy Velasco? Mabuhay ka! Hindi ka ang pinakamawra kong amigong kapitan. Oy, sa gabus po anak, kapag kong mga barangay official, salamatunong tabi, kadakul pa lang kamong palantabay sa kuya. Oy, mga barangay sekretaring Daeng Supog, sana tabi, magkakoronsensya kamo kan sa ilong gibo-gibo. Kanakaging aldaw, kanakasood ba, mga tugang may nagpaabot sa kuya ng reklamo tungkol po ini sa barangay sekretary kan barangay Danlog kan Pilar Sosogon, na kung sa'yo mga tugang ang kasabay duman sa 20,000 na pigtaw mga tugang kan na national government. Iyo mga tugang mismo anaki kan barangay secretary. Dahil ka na lamang tabi na supog, dahil ka na lamang tabi na konsensya kan sa among gibo-gibo, por delikadesa kota na. Mas kapigasabing barangay official ka por delikadesa, dahil ka na kota na nag-ako pa kayang tamasupog tabi sa among pagkatao. Kaya tabi ka mong mga appointed officials kan barangay, dahil ka mong mag-iro na mas maurag pa ka mo sa elected na mga barangay official. Kamu tabi appointed man sana. Dahil kamu mag-asta na mas maurag pa kamu. Magkaigwang man lamang tabi kamu kinikit na dugo sa inyong mga pandok. Masupog man tabi kamu kan sa inyong gibigibong paglalansi. Kan sa inyong pambubuno na sa inyong mga kabarangay. Ikaw man Kapitan Llamira, kapot ka man kasi among barangay secretary. Ah, kapot ka man tabi barangay Captain Lalya, ano, Llamira kan barangay Danlog kan Pilar Sosogon, pigpar pa inguragan pala ninong, pigpar pa submit kan mga requirements. Pagabot ng oras, iba man ang kukawin nito, tapos pinagtawan nito kay magkakanigong prioridad. Ang anaakay mismo kan barangay secretary. Kaya kamo tabi dyan sa mga legal offices. Mag-imbinto man tabi kamo, kamo dyan sa commission on audit, matangani sa mga representative na pigpadaran nito duman sa impeachment, mga abogado man kuta na CP lawyer, gabusal to ang gibo, di lamang kamo ka nagkasurupog pagtik mga tugang ning law. Maati ka mo kiapat na taon, igwa pa ka mo kireview mga tugang ki 1 year. Kundi ka mo makapasar, maalat pa ka mo kipanibagong panahon. Di lamang ka mo ka nagkasurupog, nagibo nito. Tungani mga tugang, kadakol sa nangangaipo, kadakol sa mga tiyo sa nangangaipo, na yung uragan, isinuso ng gan, sumakuapo niya, kadang supog mga tugang, samantalang kadakol ang nagtitiyos, kadakol ang nangangaipo nin magkakanigong tamang. For delikadis, ako taan na bilang sarong barangay official, di mo na ipigsuusuan sa imong aki. Oh, Kapitan Llamira, bukas ang radyo uragan para magsimbag ka mo, kasabayan siya mong sekretary, si barangay, o si barangay sekretary, Riboltar. Kung may mga konsensya tabi ka mo, magpaliwanag ka mo, bakunaro ka ng gibo nindo. Ah, sinamantalin nyo yung mga tugang sumayintimil. Ah, kung may konsensya kamo, kung may supog kamo, igwana kamong honorarium, dapat kuta na nagtaon na lamang kamo ning dalan duman sa mga nagtitiyo sa residentes kan barangay. Bako na dinali pa nindo, kamo pa nakiaram kan 20,000. Ang sanggol ng panlalawigan kanal bahay sa Panginoon mga tugang ni Vice Governor Dideco kasabay na tabi ang gabos sa miyembro kang sanggol ng panglungsod ang sakuyang pinakamatibay na amiga kinatawan na Carol Siga. So good morning. Baka mga tugang pag-abot kanong oras ang maging congressman sa 1st District kanal bahay hali sa pamilya Siga. Ano BMB? BM Carol. Si Attorney Rick Siga. And syempre mga tugang pinakamatibay na kagawad kan barangay de La Paz. Good morning tabi kay Kagawad G. Amora. Kagawad G, good morning. May pronouncement na tabi Kagawad G. Hindi ba yung problema ang kagawad kan de La Paz sa matibay ini? Iyo? Ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa Panginoon mga tugang ni Mayor Isha Mismael. Good morning tabi Mayor Always Smiling Legazpi. Bawal sa Legazpi ang tamad. And syempre po mga tugang sa 54 barangay Kandaraga, good morning tabi barangay Mayor Vic Perte, asin man mga miyembro kan sanggunian, Kagawad Pilo, Kagawad Bamba, Kagawad Attorney Ayan Makasinaga. And syempre mga tugang sa gabos panyatong amigo nagantabi ng unyan na pagkaga maray na morning.
Ang sa kuyang padaba, sinamumutan na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano, kasarabay na po ang sa kuyang bilog na pagiriba, kagawad Ting, kagawad RJ, kagawad Roland. And syempre po sa mga maigus mong BHWs, mga matitibay mong senior citizen, good morning, kinang Tizio Velasco. Sa mga tanod mi po, good morning. And syempre mga tugang sa Barangay Pandan Kandaraga, nagpapaabot ding good morning si Mayor, si Cap Narsing Monreal, nangangapunan mga tugang sa gabos na residentes kan Pandan na magmalinig po kamo kan sa ilong palibot ang aning makaiwas kita mga tugang sa nagdalakol na kaso ng dengue asin duman sa kaso ng tigdas asin mga tugang sa measles rubella. Nasaroon niyan sa mga programa kan Department of Health, kaya potabi ang sanggo ni ang barangay kan Pandan sa panginginot mga tugang ni Barangay Captain na Narsing Monreal. Nangangapunan mga tugang sa publiko na iling ninigwa na siya mga tugang kivideong pigpailing para mga tugang mga pulan sa iyang mga kabarangay na malinig mga tugang sa iyang barangay. Kayan po ang kapitan na may alama, 41 taon na nagserbi para mga sa gobyerno. Igwa pa mga tugang kay mga international na pag-aaral, graduate Asian Institute of Management. Arog kan mga tugang kwalifikasyon kan barangay kapitan kan barangay Pandan. Kasood mao ka nakaging pizza also na kay mga tugang ki free zumba para mga tugang magkagwaki pag-exercise ang mga residentes kan barangay Pandan. Sabi nga niya mga tugang magkaurnat-unat ang baralagbag na ugar.

Araw na nyo nuevo. Dahil mo may pagputulo ng pangaral mo, ito mapagalo ng pagsaba, ano, pagbasa, ano, iba kung malaro ka ng pronunciation kan pangaral mo. Ayos mo ng pangaral mo, ito mapagalo. Ano pa? Kapalo, miradila kan balinad, manoy ikoy, good morning. Asin sa kabos pa niya itong amigo na gantabay lang ko niya ng pagkaaga sa mga palatoklo sa pampublikong eskwilahan. Nagbasita mga tugang nakasabay may kanakaging Biyernes si Senador Sonny Angara o Secretary Sonny Angara. Kalakul-dakul siya mga tugang napigtawanin na groundbreaking. Nagkagawa mga tugang kiturn over kan mga pampublikong eskwilahan sa wanwaan kan ginumatan 48 na klasol mga tugang sa MOMS. Marshall Oranyola Memorial School pinag-turn over mga tugang 48 classroom. Sabi nga di mga tugang ni Congressman ni Select Secretary Sonny Angara, nakulang pasalamatin dilan ta mababawasan ang backlog mga tugang kan mga estudyante. Yan po tabi sa nasabi ng eskwela na saru sa may pinakadakulang eskwela estudyante. Bigli mga tugang sa bilog na probinsya Kangalbay. If I'm not mistaken, I think ang Tabaco National High School to be followed by Marshall Oranyola Memorial School. Igwa mga tugang ki 48 classroom na piling gamiton kan mga estudyante.

0: Amigong Roro, na siyaman amigang Lona Bianese. Good morning, Kishila. She, good morning. And siyempre, mga tugang sa kanyang kapamilya, Amy Bahoy, Abo A.B. Abunda Bahoy. Diyan, mga tugang sa barangay Victory. Asiman, good morning. Sa gabos pa niya itong amigong parantabi ng unyan ng pagkaaga. Sa gawad, Raquel, magayanis kan kilikawa. Good morning, mantabi. Kitito Ulyaguno, diyan, mga tugang sa barangay. Busay kan talaga. Asiman, si Tata Mayunin, si Lananday Mayores. Good morning. Bigkas, Maricel Emma. Bigkas, Marceliana Emma. Good morning, and of course, mga tugang good morning mantabi kay amigong Ariel Betancora. Diyan sa Lower Sipi, kan na daraga asin man sa gabos pa niya itong amigong nagantabay na. Good morning kay Edin Daria din. Good morning, asin man si Vic Mirafuentes na atab mga tugang nag-anap kisawa. Ang iba ang bantog kan Barangay Busay. Good morning tabi kay amigong Jason Gonzales Gomez Coyo. Son, good morning and congratulations mga tugang sa bagong presidente kan Bicol College, Dr. Nonoy Marceliana. Siya na po mga tugang ni Kapitong Presidente kan Bicol College sa Kaigwaling Ambassador kanakagi mga tugang na August 7 na ginibo dyan mga tugang sa Bicol College Gymnasium. Kanakaging pitya 7, kanakul-dakul kitang aktibidad na iling sa syudad kan Legazpi. Yaw na mga tugang supon kan Ibalong Festival na konsendagsa na mga tugang bilang kan mga turistang nagpapasiling sa Albay. Asin mga tugang syudad kan Legazpi para sa napotabi mag-iling kanakaparang aktibidad para mga tugang selebrasyon kan Ibalong Festival. Siyempre po, mga tugang silang Tisio Balasco, good morning. Kapitan Bibis Batangkora, Lianet, dyan mga tugang sa Barangay Imalod, good morning. Asin, good morning, mga kiamigong Vico Campo. Kagawad Jameson Ibaris, kan Barangay Malapay, Kampiudran Albay, good morning. Sir Pio, asin, mga kagawad Balin, good morning. Asin ang pinakamagayong kukamiga, good morning, tabi kamigang Pangs Galdola. Kung maghanap ka mo kay masiramo na barbecue o masiramo na turon tapos mga tugang banana kayo dyan si amigang Punks. Yan lang po yan sa may gilid kang SSS. Talagang kang nakaging alaw. Kung desa na ako nagmamadili. Pignamitan ko sa masiramo na barbecue na o banana kayo na magayunan pa. Magayunan na ano? Sabi nga ni mga tugang sa kublit pa sana magayunan na. Napaano ba ya sa kuyang amigo? Gusto na sana kadakulako lang ang pigreklamo sa imo. Sisedain ng mga tawang inyo na untouchable dyan sa palibot mo.
1: Dito sa sahig, sabay tayong...
0: Sa October tabi, ma-file na naman kamo kan sa idong certificate of candidacy. Liwat kamong maampang sa mga botantes. Ano na naman ang klaseng gimmick ang gigibunin do? Kaya pagminsan kamong mga politiko ang mga tabong nakapalibot sa indo. Iwasan tabi nindo, pakitawan nindo kay magkakanigong disiplina. Dahil kamo matakot, dalanta kamo ang boss. Kamo tabi ang magdisiplina. Sumasunod na kapitan, kan Barangay 16. Good morning tabi, iki kapitan yan yan na Ismartinez. Sa oras mga tugang na eksaktong alas 5 nin pagkaaga, dagdagan tanin informasyon, nasa rin niya si Manoy Andy Marigal. Manoy Andy, maray na aga pasok.
2: Urago Live Report.
3: Yes, Manoy, yes. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Nautunta sa Maliliput Albay, wanted person na arista. Sa Ginubatan Albay. Roger na aristo sa Ginubatan Albay. Ang suspect may kasong qualified theft, 120,000 pesos ang piyansa na pigrekomendar kan korte. Sa Ligao City naman, naaresto man ang sarong wanted person. Ang suspect binisto sana sa alias na Ron, 42 anyos, sa ruining parauma, ang kaso man kani Act of Lasciviousness. 36,000 pesos ang piyansa na pigrekomendar kan korte. Siya ang tabi, Manoy, yes,
0: Manoy Andy, so nangyari tabi sa Banwan kang Bakakay, may update ka na lamang tabi kay to? So nangyari sa Bakakay? Sa Samora Institute? Yes?
3: Roger, tabi, Manoy, yes.
0: Oh.
3: Na sa ano na, DSWD na, so suspect, mantang ligtas naman so bigka para sa kamot ka to sutama kasi nagamit na tabi Mano Jess.
0: Now, paano nangyari ito? Saan ito? Sa laog mismo kan iskulan o sa luwas kan iskulahan?
3: Sa laog mismo sa compound.
0: Okay.
3: Dahil siguro nariparo kang gwardya na may darang mataruman na suspect yun ito, so pigbalong saksakon.
0: Ano ang pinunan? Ano ang kausa tabi balong saksakon itong kapwa niya sa
3: investigasyon kan police bullying.
0: Okay.
3: Yun ang nagluluwas na sa pag investigar tabi manages.
0: Ang samura, ano yan? Private o government school?
3: Private.
0: Okay.
3: Private school tabi manages.
0: Pag-una ako sa araw kayo ng mga private school, sa lagang igwasin na kayo mga maigpit na gwardiya, ito paano nakalaw? Paano ito nangyari na rin itong insidente?
3: Roger, on that, sabi, ano yan, dahil lang na riparokan na gwardiya tabi manages.
0: Mm-hmm.

0: may diferensya sa pag-isip.
1: Ito may bayaan ka na ito. Oo, bayaan ka na ito. May diferensya sa pag-isip. Paano sa tulturang isip?
0: Meron lahat. May sarong estudyante ka itong pinukpok sa payo. Kiga po. Kaya siguro, sa mga eskulan, dapat talagang istriktuhan. Araw ka na kaging, daw na kaurun ko ang principal kang San Jose National High School, si Buin Ugugula, istrikto sa iya, ang paglawkan mga estudyan, talagang pig-iiling. Saro-saro tabi manujis ang mga bag, lawkan bag, kan na gwardiya. Piga iling iyan. Nganing ligtas sa lawkan na eskwilaan tabi manujis.
1: Ito bako ito karo-karo. Kung nag-iibo ito naman sa Mura, baka sundan pa rin ka nagkaparang eskwilahan. Lalo sa mga eskwilahan na kulang ng population. For example, ang Tabaco National High School. Now, ano ang mga move, na ano ang mga safety measures na pigpapag-iibo kan, pigpapautob kan ng eskwilahan? Because, din is habig pasability na pwedeng mangyari pa yan. Dahil antayan ang mga nakula ng populasyon.
0: Roger, that. Sa daragagani, baga kung marumluman mo, so luwaman, may dara itong ano, duga, ano, bawal na bulong.
1: Iyon baga?
0: Sarupay yan na babantayan na dahing makalusot ang patarong, nagbadil, tapos ining mga illegal na droga tabi manages.
1: Ang problema nga niya, kung sabay-sabay naglalaw sa classroom, paano pa yan mas maano kang security guard? Kung saro man sana ang security guard kang sarong eskwelan, paano yan kung nagpamadali na sa mga estudyante?
0: Roger on that. Ligi sa Santo Domingo, National High School, dua ang guardia digita Bimano Jays. Sa San Jose National High School pa lang, bilibak ko dyan ta, ang polis mismo, kasabay kang guardia na nag-hihiling kan bag, although bako ang polis ang nag- lulungaw, pero yaon siya dyan tabi manujay sa laukan compound.
1: Ang problema, takong yaon dyan ang pulis, magkausan niya ng eskwilahan na ano, pwedeng magkagawa ng araw ka na bagay. Kung nakatutok ang pulis sa sarong eskwilahan, paano man sa ibang eskwilahan?
0: So, Gerald, na depende siguro iyan sa management kan eskwilahan, tabi manujay. Lakon, tani ba bang ang eskwilahan, habo magpa-laug nin na pulis.
1: Kung nabunin na magpanabunin na magpalaog, isang sangon ninda, ay sinda mismo mag-ano kayong mga estudyante?
0: Mag-disiplina.
1: Baga, sinda o.
0: Kung ano may mangyari.
1: At ano, na maestra o personel, di patin dugundo ay magkapkap kayong mga estudyante at tanganing masabutan niya kung nandiyong sitwasyon.
0: Meron lahat. Taan sa to yung mga autoridad, nag-gigibumanin ni Medios na mapangalagaan talaga ang mga estudyante nga ninding mangyaring insidente, maraot na insidente tabi manages.
1: Hindi siguro obligaro na ganin na magsulog ki uniforme lang ngunyan because mailig man kabagtakan ka mga estudyante sa mga dayman kilaugan pa yung malawag yung eskwila magpuro-purma pagkatapos yung oras malawag na kasibilan kasi siguro pitarihan ka mga eskwila ng pagsulog ka uniforme.
0: Roger, saro bagay yan sa mga direktiba kan Department of Education. Dapat magsulog din uniform ang mga estudyante, lalo na tabi manages sa pampublikong eskwela.
1: Gilingas na sa pagdatar mo ka na kaging alaw. Dahil na nga nakilaog ang payo, naglalaog pa sa eskwelahan, naka-antira niya sa pagdudugtungan, nakapantalon pa kisumaywason. No, malaw ka sa eskwilahan. Paano ka pa man ito ay tsura pa sana? Gari na suling kabagtaking aki. Marasa pa niya ako. Paribasa sumagurang iyuman.
0: Roger. Roger. So, yan tabi manages. Dugang na informasyon. Halilig di isa sa kuyang location. Anti Madrigalio. Basta Bicolano. Oragon.
2: Urago Live Report.
1: Salamat Manoy Andy sa mga dagdag pang informasyon na diyan mga tugang sa Lomas. Oy, good morning tabi kisila mi Jana. Diyan mga tugang sa Barangay San Roque kan Banua anin daraga. So ikatabi ano Barangay Secretary la ano Barangay Secretary kan Barangay Danlog si Barangay Secretary Lorna Revoltar. Tapos sabi Barangay Captain Emilita Llamir

Ano tabi ang nangyari diyan sa barangay mo? Yata man tabi kapta nagpirma ka, kamo man na council, aram ko igbabaga diyan kipipirmahan na resolusyon na ini ang mga nabinipisyaran. Layan yung pagsamantalahon ang pundong pigkatao sa barangay. Yan tabi ba kung mo niyan para sa inyo? Kaya nga ni Liz, poorest of the poor. Kung kamo miyembro na kan poor face, dahil na kamo magsuso. Tawan nyo kayo magkakanig mong tiyan sa mga tios na residentes kan barangay. Bako na kamo pa mismo nakikipagsusuan, nakikipagagawan. Dahil lamang kamo nagkakasurupog kayan. Ha? Kami po barangay official man. Pero ako pag misan nga, abo ko magkomentaryo. Pag-aaro kan mga tugang na sitwasyon because I'm also a barangay official. But for me, paano po kan kunihudas na nindo? And rom dumuntabi nindo pag-abot sa implementasyon. Kamutabi ng mga barangay secretary, mag-record sa nakamo. Dublyon ko, mag-record sa nakamo. Bako na mag-implementar kamo, tabako man kamo ang executive. Iyo, bawas-bawasan nyo ang pagiging mandurugas nindo dyan sa barangay. Iyo, aki mo, di ka na lamang nasupog na iyo panpigsuso mo, igwa palang kamo pigparaagalan ng kipapeles. Pagkatapos yung oras na iyo manindo pigsabay. Kaya kamutabi sa nag-copyra, pwede ko mga tuwang kimang barangay secretary mga matitibay. Pero ang kadakuhan ka nag-copyra, ang kadangagan mga tugang kang nag-copyra, nadalamayan gamos. Ha? Kamutabi na mga barangay secretary, until the local government code, kamulang tabi ang mag-record. Pero kung pagabuting oras, dyan sa barangay, kamu na mismo nag-iimplementar, dapat sa inusikada na kamo. Kaya tabi kamo dyan, DILG, mag-iro man kamo, bako na puros lang kamo dyan, yaon lang kamo sa opisina nindo. Nagpaparadarakula kamo kan tulak nindo, nagpaparadarakula kamo kan pausa nindo katutukaw. Samantalang sumagayaw sa barangay na may problema, nagtatao din nindo pigiriparo. Imagine ah, oh sige, ngunyan. Ang mga barangay official pigpapasubit magatugang ng report sa Liga Office. Now, sabi nindo, nagkakomplay kamo, nagmamadali kamo. Paano kung pagabot yung walls may kapalpakan, ano ipapabalik daw nindo yan? Kamang rin nyo din isupog, dapat tabian ba kung mampirak sa inyo din, nindo pwedeng pakiaraman. Iyo? Barangay Secretary, kaya ka na nagbubot, sisay ka! Ha? Oh, welcome ka mo magsibag ligdi sa programa, ikatabi Lorna Revoltar. Tapos magatugang si barangay Captain Emilita Llamera, kan barangay Danlog, kan Pilar Sosogon. Imagine nagpaabot pa mga tugang reklamo diyan sa mga kapalpakan nindo, nasasabutan nindo ang lay. Diyan sa pagiging kaunasan nindo, kadakul-dakul na tiyo sa barangay niya, tatapig sususo pa nindo sa inyong kapamilya. Kung may mga isip ka mo, may konsensya ka mo, kung may supog ka mo.

0: nagkaroon ka mo pagiging barangay official, ano ang tuyo nindo? Paghabasan nindo ang barangay, pagkamkaman nindo ang pundok ang barangay, ang bakuman sa nindo, pili nung pakinabangan. Kadakul-dakul na nagtitiyo sa barangay. May mga PW din na gusto mag-eskwela. Kaya nga ni mga tugang sabi ni Secretary Sanyanggara, maawot niya na makapag-eskwela ka, boss. Maawot niya na magkatarabangan ka, boss. Kaya nga ni mga tugang padagos ko niya ng pagbukas ng eskwelahan para mga tugang makaigwan yung karagdagan na lugar para mag-adalan mga estudyante. Pero kunaro ka ng gibo nino, igwa. Kaya ang ngunyan, masirti po ang mga magurang because talagang igwa na kayo mga nagkataon yung ayuda. Kami kahit ito nag-reskwelo mga tuwang talagang sariling sikap mo. Sariling sikap kan pamilya. Pero ngunyan na may nagkataon na ling tabang, pig, ano pa? Sabi nga yung mga tugang, pig sa samantala pa ka nagkapira. Sa bilog ng mga taga San Roque, marilagan o tabi sa Indo Cabo, sabi po ni Kapitan Gina Calyada. Sa oras mga tugang na 12 minutos na makalisan alas 5 ni pag-aga, dagdagan tapang informasyon. Nasa rin naman si Manoy Alan Lopez ay tunulan. Maray na aga, pasok ka.
1: Urago Live Report.
2: Yes, maray na aga, Manoy Jess. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag pang impormasyon na ikinaugma ni Department of Education na Secretary Sunny Anggara ana sa iyang pagbisita sin pagiging parte kana celebration kan ika-35 taon kana Ibalong Festival. Pinagpasalamat niya ana gabo sa pagi ni Ako Bicol Party List Congressman Attorney Alfredo Pino Garbin. Si Anggara iyo ang naging guest speaker sa isinagibong opening program as in opening parade kana nakaging Sabado kana pagbubukas kan Ibalong Festival. Sa pahayag ni Secretary Anggara, nasa total ng puno 2023 as in 2024, nasa total na 215 na mga classroom na ipinagpatugdok na ipapatugdok ang iba di sa siyudad ka na Legazpi.
0: Legazpi sa Nayana, 215?
2: Sa Legazpi City, sinatabi, Manoy, yes, 215 classroom. Kaya maswerte na siyudad ka na Legazpi dahil sa pahay ka na DepEd, sa pahay ka na Kubicol Party List, dakul na karagdagan na classroom na mapapakinabangan as in magagamit kan mga estudyante.
0: Anong mga eskwelahan ang pigtan over di sa Legazpi sa pagbisita ni Secretary Anggara?
2: Di sa Legazpi, Manoj, yes. Ura mangki itong pang sa sinagibong turnover. Na-mentionan niya lang itong bilang kan mga classroom na pinag-turnover di sa Legazpi. Pinag-patugnok di sa Legazpi. Hindi ba kaya na nagagamit na, hindi ba ongoing
0: okay
2: na pigpapatugnok? And saro pa sa mga naging pahayag niya na kumaga maswerte ang mga LGU dahil direkta ng ipinag-download, ipinagbabaka na Department of Education at Budget sa mga LGU mismo. Tanganing sindana na magmaneobra kana pagpapadalagan kan mga proyekto na para sa mga eskwelahan.
0: Yes, nadangog ko man ang taramon ng duman sa mom. So gustong sabi yun pala ng ngunyan, dahil na magkakaiguan yung problema sa implementasyon kan classroom because kaninot kanibinagsak sa DPWH talagang na ulang ding maray. So ngunyan pala, LGU na.
2: Tama ka dyan, Manages. LGU na mismo. Dahil LGU ang nakakaaram kung sa'yin ba dapat na mga lugar o mga eskwelahan na pwedeng bugtakan kanasabing mga proyekto o kanasabing pondo. And kumbaga so naging dalagan man kana pagbubukas kana Ibalong Festival maski nga ni mauran-uran naging matrayong po man ini-end sa mga notaranta, Manoy Jess, duman sa nasabing opening parade may mga nagkapirang mga turista na mga tagibang masasabi tayong mga tagibang nasyon tayo ba kumain mga Pilipino ang itsura na siguro saro ini sa mga nagiging sinyales na ang Ibalong Festival talagang pingdadayo naman and dakul na ang mga nagiging bisita ta. Sa iba pang mga barita, Marajes, Piligaspi, Padagos, pagpapatrolya, as in pagbibisita sa mga manlain-lain establishmento kana sa bilog na siyudad, nangalain ang ipaabot, as in ipaliwanag kung ano ang implementasyon kayning sarong ordinansa na pinagbusol ni City Councilor Charlton Lahara inian manungod sa anti-face concealment ordinance.
0: Ano yung anti?
2: Anti-face concealment ordinance. Anong concealment? Inimanages nabi. So, pagbabawal baga, kana paglalaog sa mga mall, sa mga establishmento di gobyerno, sa mga opisina sin sa manlalain establishmento sa siyudad, na nakasulot ni na face mask o inibagang mga maskara o kaya helmet. Tani ba baga pag minalaog sa mga mall o kaya sa konsay na mga opisina, naka-helmet ba? O kaya may sumay putong magasapayo na halos dahil mo na mahalingan na pandok?
0: Mm-hmm.
2: Kung kaya tanganin ang sarwini sa mga nahiling na...
0: Ang napot man sa dyan niya, tata, porque malaog ka sa opisina, igwa ka pang suulot ka iyan. Ano pigtatago mo sa saliri mo?
2: Yung ano yan, manager, san saro sa rason, kunyata tayo pinagbusol ni City Councilor Lara, ang nasabing ordinansa, initanganin na nga mas mapadali ang pagbisto ka na mga personang naglalaog luwas sa mga establishmento.
0: Sabihin
2: sa nagiging dahilan niyan, managers, tanganin na makapag-gibon ng krimen ang mga nagkapirang may mga maraot na elemento.
0: Utungan ni Subisado kung taga Legazpi, nagasolicit sa daragat na may hilang da, nakagamit sa laki face mask, kan masabatan ko duman sa sanggol ng bayan, nagano kanya ako digdi sa daragat, taga Legazpi ka baga?
2: Roger to that. Yung sarong nga nini, sa mga bagay na nagagamit nila para i-disguise ang sadiri ninda, itago ang identity ninda. So, kaya mo niya sa Legazpi, bawal na yan.
0: Sadiri ng pagkatao, piglalan si.
2: Yan. Yung nga na yan.
0: Mm-hmm.
2: Kaya, tututuduan na paglilibot ka na mga miyembros kan PNP Legazpi, tanganin ang ipagpahayag o ipag-anunsyar ang nasabing city ordinance.
0: Saro pa siguro sa mga ordinance ang ipasar kan sa mga officialis kan lokal na gobyerno kan Legazpi, pagbawal ang pagdaling ayam sa mga mall. Pag misan makaati na pagparailing-ilingon.
2: Roger, mali lamang. Kung nanayam, malinig.
0: Maski na malinig yan lang, takong nagkataon ni Guamod yan kinailing na ayam, arog kan saro, nagbilihi so ayam doon sa sarong mall sa Legazpi, bako na yung uragan sugwardiyang lilinig.
2: Iman eh, ta dapat baga pag ang iba kayan pigbubugdakan man yan ki
0: Dayaper. Ang problema ta nalingawan ka lang ki Dayaper. Jawa magayunan ayam mo na mas magayun pa sa nagataman. Dapat ko ta na iwasan naman yan pagpadara sa muli, pagbawan na yan kan mga mall owners or marketing managers, because pag misa nakakadistract man sa mga, although mas kidisiplinado yan eh, ayam is ayam.
2: Roger to that. Ngunyan, baga kaya nauuso naman sa pagpararatamang kan mga so ini mga may mga maray na klase ng lahi ng ayam na kumbaga garo pigigibon ni dag aki.
0: Ano po diyan ano suka pamilya
2: mar.
0: Suka pamilya ni da maray daw ang tratamento ninda kaysa sa ayam na tama ninda.
2: Diyan sa na.
0: Eh maganda kula ana po diyan.
2: Baduan mo yan. Ayam manggilay.
0: Ano kay nga ni baduan mo kay manggilay so ayam pa kaya maski anong gibuhon mo kayan maging arte ka man maging plastic ka man. Ayam ta ayam yan. Uto nga ni Suaki kang barkada ko, pigdataraman sumagurang na subadukag ngayon kan ayam na dadaw ni mo. Subado kung ide mo lamang na dadaw ni Bako na yung uragan.
2: Roger to that. At yan ba? Pwede iaputa yan kung siya pwedeng maging author kaya na naisipan mong ordinansa.
0: Kansarong aldaw, imagine na nagsimba. May daradayang ayam. Makumunyon, ngunyan baga dapat sa kamot ibubugtak. Ama ka makumunyon. Hindi ko aram kung sa ikoy nalawag sa ngimot ka na ayam o sa lingod sa ngimot ka nag-ataman ka na ayam. Sa kamot ka nagataman kaya mo sa bitis ka na ayam. Bako yan lang karaw, totoo yan.
2: Oo, dapat nakangaman sa ayam, ito nagingal-ngal na.
0: Oo, ubo-ubo, kantag sa diri, makumunyon ka, pwede mong ibugtak naman sa bangko. Kung madara ka kuta na kanayam, may kaya baka takon. Makumunyon ka, maatubang ka, makaon ka sa gradong ustya, di ka na nakakadisra kan mga taong nasa likod mo.
2: Ito yung mga nagkapira mga pit lover man baga, imbis na ngayon, garo pigmimiran din ang aki.
0: Yes, yao na yan. Pero mas kanong gibuhon, ayam yan, hayop yan.
2: Roger.
0: Mm-hmm.
2: Okay, so yan muna tabi mga Jets at mga dagdagtang impormasyon. Ako tabi si Alan Lopez sa Ituno, basta tabi Kulano, Uragon.
0: Salamat lang sa mga dagdagtang impormasyon na rin mga tugang sa lawas. Iyo po, bako yan, marayining ordinance ni Councilor Lahara na anti-facing ordinance. Na kung sa mga tugang malog sa sarong buli, at naka-face mask, ano pigatakutan mo, pandok mo, ikikasupog mo? Marekan pagka-COVID, ta sa mga makalus mga tugang kayto na bawasan. Dalan ta nagpaka-face mask mga tugang, kaso lang kan pigali ng mga tugang kan Department of Health na pigubli ka magsulog ka face mask, nagluluwas mga tugang sumaganos. Iyo, kayto na kakatipid mga tugang sa ano, nakakatipid mga tugang sa lipstick. Kaya wala ka kayo mag-lipsync. Di ba mailing ang gudoy mo kung maitong na orwas? Ngunya lalong nagdakol. Good morning, tabi. Kikagawad Balin Imperial. Asiman, good morning. Kikapamilyang Edward Maga Mallorca. Asin tatap. Pedro, ni Sinana Gloria Mallorca. Good morning. By the way, happy, happy birthday pa lang, tabi. Kibading Suleng, Bading Suleng. Happy, happy birthday, tabi, sa imo niya.
3: Happy birthday!
0: Aram ko, sabi ni Bet, masanit sutil mo.
3: Happy birthday!
0: Mali, happy, happy birthday. Nagmila, good morning. Ako din akong masabi kinang Mila. Talagang matibayo na barkada si Nang Mila. Kuya Kyle, siya, good morning. And good morning, tabi, sa kabus sa paratoklong kunyan sa mga pampublikong eskulahan. Now, sa mga teachers, mga tugang kunyan, sabi po, tabi, ni Secretary Sani Angara, daing teacher na ma-retire na teacher one. Sabi nga di mga tugang, ongoing ang promotion sa mga teachers. Kaya sa natabi ka mo mga teachers man, ano, magkagwaman ka mo ki, ano, magkagwaman ka mo ki upgrading ka sa iyong personalidad. Even na sabi nga ni mga tugang nag-eskwela na kamo o nakatapos na kamong mag-eskwela, ang continuing education baga po tabi mag-eskwela gaya kamo tanganing once and for all. Makaigwa pa kamo kikaragdaga na kaaraman. Iyon. Pero nadagog ko mga tugang talagang mga maray po ang programang pig-implementar mga tugang ni Secretary Sani Angara. Kaya mas maray man po tabi na pig-download na duman sa local government unit. Ang mga, ano, ang mga pondo mga tugang because kanyaon pa yan sa DPWH. Pati na sa mga tugang construction kaniskwilan, pigdidilin siya pa po tabi kan mga taga DPWH. Kami kayo ito, balik-balik kami mga tugang sa opisina kang DepEd, ma-follow up kami, perang porsyento na. Arog kayo ni may problema sa daga, kung ano-ano pa. Kaya mga tugang, si Sadbanuan Kandaraga, sabi po mga tugang ni Kagawad Bab Magalona, igwa mga tugang kinagkatulong elementary school. Nagkatulong eskwelaan sa Darika na pwede pa po tabing madagdagan ng classroom. Number one dyan mga tugang ang Barangay Baskaran, ang Baskaran Elementary School, Barangay Bagong Bayan Elementary School, asin ang Kilikaw Elementary School. Nasabi nga ni mga tugang ni Kagawad Bab, preparado na ang pondo na pwedeng gamiton. Salamat po, nagpapabot ng good morning and mabalik na Kapitan kan Barangay San Roy Candela, Kapitan Gina Merca Calyada. And of course, mga tugang ki Amigong Erol Asyado. Amigong Erol, good morning! Salamat tulong tabi sa mga dagdag na informasyon na pigtao mo sa kuya kan kitayaon duman sa Banuan kan Ginubatan para mga tugang sa turnover. Oy! Kamu tabi ngunyan, aram ko dakul ngunyan, nangangailakum ngunyan kay po ng mga teachers. Sana tabi ka mong mga babae po ng mga teachers, sana tabi bago ka maglog sa eskwilahan. Magpaagom na kamo, tasabi po ni Secretary Sani Angara, abo niya na magdalagang gurang ang mga teacher. Iyon man ang gano'n, kahit itong mga panahon baga mga tugang, kadakul ang mga teachers na nagdadalagang gurang. Kaya dapat ngunyan pala, mag-agom na muna kamo, tangaling di man ka magparakapot na sa nakichok, makakapot man lamang kamo kan original na chok. Sabi mga tugang ni Secretary Sani Angara, kinakay po na sana po ngitabi ka mo mga teachers, sabi ko na magdara ka mo kan sa idong magdara kan sa idong mga ano sa eskwela sa arong, dapat sa eskwela na sana. Kaya sabi ni Secretary Sani Angara, mag-aragom naman tabi ka mo bago ka mo maglog sa pagtuklo, na kundi ka maagom irak man. Malinipisilan ka mo mga tugang bata po ngunyan, ang pigpapasakit ni San Pedro, sa mga maestrang daing agom, ang pigpapasa ng mga tugang dati po, tsuksa ng ngunyan tabi, posti na kanaleko. Kaya makatakot ng ngunyan mga tugang ang pigataong guidelines si San Pedro. Iyon. Salamat tabi, amigong Erol, sa mga informasyon na pigparataw mo pa sa kwe. Salamat, ikan ang tunay. Sana pag-abuting oras, maglaog ka naman sa media. Kevin Soto, good morning. Asiman Kimanay Belen. And good morning mga tugang sa pinakamaigusming pag-iriba, pinakamabot kong pag-iriba sa Council, Kagawad J. Makinyana. Kagawad RJ, good morning. Ikananoy ang tunay. Ikatabi, ah, Kapitan. Ah? Kapitan Emilita Llamera. Asin mga tugang si Barangay Captain Lorna Revolt, Barangay Secretary Lorna Revoltar. Deka lamang tabi, nasupog kan sa diri mo, aki mo, isinuusok mo na maging beneficiaryo kan 20 mil. Deka lamang nasupog na may pigparaganan palan kamo kay mga papeles. Pagabuting oras na yung manakasabay. Arog kay niya, may pronouncement na mga tugang na arog kay niya, baka, kasi, sabay-sabay, clap, galaw lang yan. Pigsamantalan nindo ang pagiging unaso nindo. Iyo, kadakol, igwang barangay treasury na suaki, mga tugang ipigsuso duman. No, samantalang kadakol ang nagtitiyo sa barangay, marasa pang pigsamantalan nindo. Kaya ang pagapulan kung kunyan sa liga ng mga barangay. ang pagapunan ko ngunyan sa opisina kan Commission on Audit, i-audit nindo ang mga nabinipisyaran kang nasabi ng programa because sinaman tala mga tugang kang nagkapira. Pinaandar ang pagiging unason. Ang pagiging unason nindo, kasimple. Mansana kung may supog ka mo, maski nagtitiyos ka mo bilang sarok kang barangay official, di mo na ipigsuso anaki mo. Bako na may linansi ka, mapig para pa sumitin mo kan mga requirements, magkabuting ura sila yumahan mo. Bako yun ang guidelines. Kung miyembro na kan purpose, pwede nun aliyo na. Pero kung ipigsuso mo pa dahil sa kaunasan mo, ibang ururo na yan. Bako? Kaya hindi ka naman ngunyan matiwala ang mga tugang sa nagkapira ng ahinsya kan gobyerno, ilaga dyan sa accounting office kan daraga. Ha? Aram lang may problema, pig para tutugutan mag-disburse o pag-abuting oras o sukuwa. Kaya ilingan nindo ang mga abogado yung mga tugang CPA lawyer, pig patisigo mga tugang duma sa impeachment court. Ano ang gibo? Gabos mga syunga. Gabos mga tugang salto. So mga nagabang tabi sa resulta kang STL ang nagtama kaso banggi 2-18. Manay Opel, good morning tabi sa imo. Imagine, nagduruman sa kuya mga tugang para magpaabot ng reklamo. Ang nangyari dyan mga tugang sa barangay Danlog, Gan Pilar Sosogon. Na kung sa'yin mga tugang ang pigsuso pala so aki kan barangay secretary. Kaya kamo tabing mga barangay secretary, ang gibo nindo mag-record sa man sana kamo. Bako na makiaram kamo, di ka mo pwedeng mag-implementar, mag-record sana kamo. Ah, di ka pwedeng mag-implementar, mag-records kamo. Romdo mo nindo, basahon nindo sa Republic Act 7160 o Local Government Code of 1991. Hanggang sa insa na kamo. Bako na ang trabaho, ang bako man nindo trabaho, pipakiaraman nindo. Ano ang nakaon nindo? Kung iuragan kamo, gusto nindo mag-implementar kamo, di magkandidato man kamo, kung butuhan kamo, kantawo. Ayun. Kaya magang pigsasabi ko, ang barangay mga tugang pigtatabangan, di pigtatabagan, tabangan nindo, bako na tabagan nindo. Ha? Imagine mga tugang nga, aki kan barangay secretary, igwa ki mga residentes kan barangay, napigagadon ki mga documents, pagabuting oras mga tugang, inali sa pangaran, inali mga tugang, tapiglog, so aki kan barangay secretary. Now, sa daraga, pigreklamo man dyan mga tugang si barangay Captain Edna Malto, kan barangay Ibaugan, tayo man mga tugang, so nangyari, imposible na din kwalipikado sa barangay nindo. Iyo? Imposible ang di kwalipikado sa barangay nindo. Nakada ko lang nagtitiyos mga tugang, maswerte nga ni ngunyan, nakada ko lang pigdataong ayuda kang national government. Kasi kami kayo mga tugang kang nag-reskwela pa, ang solamente yung nagdatao sa mga ng ayuda, so magurang me. So kapamilya mi ngunyan, kadakulda ko lang nagdatao ng ayuda, ang problema, tapig samantala nindo. Ha? Kaya kasapo na bigla ako mga tugang tayo, ang pigpapaabutin ng reklamo, arog kayan, ako na lang nagpaliwanag, maski puro paano mga tugang madepensa kami. Kaya nagtitalin sa kungunyan sa mga taga-kuwa. Kamutabi niya sa liga ng mga barangay, aram ko pigpapasumitin nito, sabi nito mag-submit kay status, report kung pilang porsyento lang na-implementar. Sana tabi magkagawa ka muning monitoring, batay ko mga tugang kay mga kapitan na nagkaralansi, nagduruman mga tugang sa Malacanang, taarog-arog kayo ni pag-out planning oras, na iman sana, bako nabudol ka mo. One time may nagpapara-chat man sa ko, stop da siya. Nag-request sa messenger ko. Nagpapara-request. Arog-arog kanya. I'm so happy na very proud sabi ko because ito, Pag-abot mga tugang ng oras, yung imagine na kansarong alaw, igwa man nag-message sa kuya, si attorney Mayen Scarpio, anagong mga tugang ni BP Sara, na may barkada man ako naman sa office si Senator De La Rosa, pig-chat ko kung kilala to because he is from Davao. Ito ngayon na iman, no? Sumako na yung uragan. Oy, good morning, tabi kay Kagawad, lumimapakan barangay Bungalon. Bukas tabi ang sakuyang programa, tabi, barangay treasurer, barangay secretary Lorna Revolta, rasiman si barangay Captain Emily Talyamera. Bistado ko ini, gari antugang kayo, kaklasiko kan college. Pero may ako nagduluman kayo sa lugar kayo, duman sa Danlog. Di lamang ka mukha nagkasurupog, di lamang ka mukha nagkakoronsensya. Kaya tabi ka mga barangay secretary, ang gibo ninyo, mag-records ka mo, bako na mag-implementar ka mo. Kung gusto ninyo maging implementar, maging executive ka mo, magkandidato man ka mo, tanganing maaraman ninyo. Magkapitan ka mo, tanganing maaraman ninyo ang trabaho, bako na porkit mag-yaon ka mo dyan, pip samantala ninyo. Iyo, magkasurupog ka mo. Kurigwa man mga tuwang mga tultol na barangay secretary, kan pinakamagayon na secretary, kan barangay Banyag, barangay secretary, kan Inarado, barangay secretary kan kinamitan. Iyan mga magayon na barangay secretary kang naman tao. Diyan mga tugang sa barangay Malabog, matibayo ng barangay secretary diyan, si Manay Merlin na Lufamya. Bako Manay Merlin? Kaya pagminsan, paano ka pa magdiwala? Ilanganin doon mga tugang representative kan kuwa. Duman mga tugang sa impeachment trial, dahil katatao magsimbag. Kaya o dyan, may mga disallowances ng pigpalawas. Ano ang gustong sabihin kang disallowance? Ano yan, ibabalik na mismo sa kabankan na gobyerno? Kasi mga tugang, kadakulan problema ang arog kayan. Kaya kamo dami dyan sa accounting, kamo dyan sa kuwa. Puro barom dumunta ka mo oral daw. Dahil man po ako na may personal kundi trabaho lang. Dahil igwa man po kamong kapabayaan. Igwa kamong kapalpakan. Takong nagigibo kamo kan sa iyong trabaho kung pigiigpitan nindo. Kaya ako i-congratulate ko ang Kuwa Legaspi. Ang Kuwa Legaspi mga tugang kung ang barangay may problema din agad kamo pwedeng mag-transaksyon unless otherwise. Hindi nyo na na-receive na nagigibo sa iyong obligasyon. Every first or every 10th of the month, kinakaipuan mga tugang magkinakaipuan mga tugang na makapagsumit ka. Asalo sa pigisaluduan ko, si Barangay Captain Tuto sa Barko, makamarangay tula-tula. Si Cap Tuto talagang si saro-saro niya mga tugang pagpirma kan mga papeles. Ito sabi niya, ang bako man niya kasala, nabu niyang madamay. Ayo, harog ka mga barangay official. Congratulations, sabi Kapitan Tuto Barko, makamarangay tula-tula kan Legazpi.
1: Mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asing luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, nagnindong matadago digdi sa Huragon Barreta Express.
0: Marina, gato, mga tugang ako po, si Jess Magallanes, maabot kan, maatod kan mga pagbabareta, ngunyan po ang alaw ni Lunes, at Jess kan bulan na Agosto 2020-26, sinuto niya itong headlines kan mga barita sa lado lokal ako Bicol, padago sa matawin po para sa pagpapagigbunin mga eskolahan sa bilog na Bicol region na dahil ang paratuklo na maritiro sa na-teacher 1 sigon kay Defense Secretary Sani Angara. Mga patricycle na syudad kan Legazpi nakarisibin niya ng fuel subsidy sa country na 1,000 peso sa Comelec Bicol, padago sa manggalang paganda para sa BSK election na lokal na gobyerno kan ginubata na daora sa magpuna ang panahonin tag-urana. Congressman Arian Salceda maalokaning pondo para masado pang mapakarhay ang Pantaw Port sa Banwan kan Libon na. Niyan ta santo headlines man kan mga balita sa lado national DSWD palago sa pagtaunin ayuda sa Benguet asin man Pangasinana. National Electrification Administration niya nagyat na pailawaw na maabot pa sa 3,000 na mga pamilyang Filipino. Walong Pinoy teacher ligtas sa school shooting incident sa Thailand. Walong sa 18 malita boys sa kalaya na matapos sa magpiyansa. Dahil susuko kan gobyerno ang biyabaho di masinlok, sigon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, ang saro man sa mga traidor. Yan ta santo headlines man kan mga balita sa radyo international, tulong persona ganan masapag-atake kan Russia sa Ukraine. Yan ta santo EJ Ubiana, liwat na nakakanin 7 medalyang bulawman ngunyan sa season sa Germany. Yan ta santo headlines man kan mga balita sa radyo ng showbiz, mga pasali nindo. So birthday mga tugang ni Vice Ganda, ipig patato ni Ayon Perez. Pwe! Yan mga tugang ang headlines kan mga balita ni Talismo Pakalisi na kapilang hanap buhay.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Ma'am Beth, ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
1: Oo, may siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
1: Isang beses lang siya
0: mag-mens.
1: So sabi ko, i-try natin yung ano, fit and beauty ni Ma'am Mins.
0: Lumiit ba talaga siya?
1: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
1: Opo, monthly na siya.
0: Oo, naging normal na dahil sa Mins Fit and Beauty.
2: Ang Mins Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mins Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo.
6: Siguro nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ang oras mo mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na po ang 39 minutos na makalisa na alas 5 ng pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Ay. Express.
0: Mga baretang lokal.
1: Yes, no, Pia Baltasar dyan sa barangay. Kagbakong kanligas. Good morning, Kapa. Kandia, good morning. Good morning, Mantabi Kitito Jun Viaguno. And good morning, magkipaling kagawad Rimanyon. Saliwat mading suling, happy happy birthday tabi sa imo. Ngunyang sa detalis na kan mga barita sa lado lokal, panagos pang mataon yung pondo anak ko Bicol para sa pagpapagibok ng mga eskulahan na irinaging paig ni ako Bicol Partners Representative Pilo Garbin matapos sa magkaigwaning turnover sa nagkapan ng eskulahan na digdi sa probinsya kang Albay na pigtawanin magkakanigong pondo kan ako Bicol. Kabilang sa mga pinag-turnover sa Department of Education na sinman sa lokal na gobyerno yung anak 48 classroom sa banuan kan ginubatan Albay, particularmente sa Marshall O. Rañola Memorial School. Sa ibong nalado nagpabot manindakulang pasasal salamat si Mayor Jim Anghoko kan banwaning ginubatan. Dalang natawa na naman yung karagdagan na classroom ang sedang eskulahan. Ang Marshall O. Rañola Memorial School ang pangduwa sa may pinakadako lang eskulahan digdi sa probinsya kang Albaya. Kasabay kay ni sinabi man ni Secretary Sani Angara na palagos man siyang mag-ibok yung magkakanigong paagi para matawan kay magkakanigong pondo ang mga eskulahan digdi sa probinsya in Huliman na pinag-download na ni sa mga local government unit. Maraot kyan kamugtakan kan panahon kan ina ko kontakan pagasa. Sa iba pang details kan mga barita sa lado lokal dahil ng mga paratoklo sa mga publiko, pampublikong eskwelahan na maritiro na Teacher Wanda. Inianaging pag ni Secretary Sani Angara matapos sa magatubang ini sa mga taga-media ka na kagingal daw asin makipag-ampangan sa nagkaparang school official sa bilog na probinsya asin man sa Rion. Sa sayang payag sinabi ni Secretary Sani Angara nagabos nagigibog kay magkakanigong payag ang Department of Education para makaigwaning promosyon ang mga teacher bra. Ipinaliwanag pa ni Angara na nangangapulo naman siya na sana dali kay teacher na maritiro Teacher One asin daiman kay maritiro mga paratokdo na daraga asin sultirong gurahan. Kuna lang mo niya na starting salary kan mga teachers to pay. Si hermana mo, pera ng sweldo ni hermana mo. Sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal na resibi na kan mga tricycle drivers and operators sa syudad kan Legazpi ang fuel subsidy na nagkakantil din sarong 1,000 pesos kan nakaaging Webes formalmente ng pinagtuon o pinagtuon na sabi ng kantilad na kunsen giniboy ni sa ibalang Centrum for Recreation asin maabot man sa 2,478 lisensyado an o sa maabot man sa 2,748 para tricycle sa syudad kan Legazpi ang nakaresibi kan nasabi ng benepisyo. Iba pang detalis kan mga balita sa lado nasyonal o sa lado lokal tinawanin doon kan Department of Education Commission ng Election Comelec na palagos man gerisyon ng naganda para sa nagdadangadag na eskasin barangay election maski mapostpone nini basa doon sa pigbasa na resolusyon sa House of Representatives man sa Senado inianaging payag ni Attorney John Rix Laudianco o inianaging payag ni Attorney Rix Laudianco kan kan Comelec. Sayang sinabi na sa presente palagos mag-resign na nagigibok yung magkakanigong preparasyon tanganing diyan masin na maudyan oras na mapostpone ang barangay election. Magigarumdumo na nagpasaran yung resolusyon si House Senator Chis Escudero na kung sa dinagad kayo nagibuna sa maabot ng November 2028 ang barangay election asin gigibuna eksaktong 5 taon ang termino kan mga barangay official.
0: Uragon Barreta Express. Mga nagbabagang barreta sa laog ka nasyon. National News.
1: 44 minuto sa makalisya na lasing kunin paggagang unyan sa detalis na kan mga barita sa lado nasyonal padagusan pagtaon ng ayuda ng unyan kan Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lugar na nakakamati ng pagbabaha dala kan epekto kan bagyong Maymay asay man epekto kan habagata sigon sa laging pay DSWD Secretary Rix Gatchalian padagusan pagtaon ng unyan ng tabang sa probinsya kan Benguet Bagkasinan asay nagkapira pang probinsya sa probinsya Central Luzon ang nasabi ng lugar ang tinaman ng unyan kan bagyong Maymay asin man kan habagata. Mientras santo sa iba pang detalis kan mga barita sa lado nasyon inagyat ni Senate President Sherwin Gatchalian ang National Electrification Administration o NEA na taawan kay magkakanigong kuryente at maabot pa sa 3 milyon sa mga Pilipino sa bilog na nasyon. Inianaging payag ni Secretary Gatchalian kung basado man sa laging State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos sa dapat mailawan ang mga balugari sa depo nakakamati ng supply ng kuryente. Kasabay kani inagad man ni Gatchalian sa National Electrification na mag-ibok yung magkakanigong paagi para matawan kay magkakanigong solusyon ang nasabi ng problema. Saro patabi sa dapat din mong taawan kay magkakanigong atensyon ni Utabi ang systems loss. Dalan ta subarkada ko mga tugang pigpailing sa kuya Sorisibong binayada niya ang systems loss mga tugang. O minabot po tabi sa 300 pesos point 300 pesos sa... Yanta Santo nakaligtas ang balong paratoklo sa nasyon kan Thailand matapos sa nangyaring shooting incident sa sarong eskwelahan sa nasabi ng nasyon particularmente ang DB Supreme Escola North Bowery. Sigon sa informasyon ni Guaki nag-armentadong sarong estudyante na kung sa nakaigwaning pambabadid sa lugan eskwelahan alagad ligtas ang walong Pinoy na paratoklo sa nasabi ng lugar. Parentay sa 6 minutos na makalisan na lasing kunin paggaga, nakalibre na ang rubalo sa 10-18 Malita Boys na pinagpasampan yung kasong perjury sa Lisa. As in, pinagtutubunan ng mga bodyguard ni Saldica. Ang 10 bodyguard na nakaluwas na sa Las Piñas City Police Station matapos sa makapagbiyansa. Pinagkansyon ni kansilang abogado as in bodyguard na si Attorney Levito Baligod. Sigon sa informasyon, nakapagbiyansa ang nasabi ng mga... Marina. Parela kamantabi sa kuyang kapamilya, good morning kay Primong Richard. Marco dyan mga tugang sa barangay Marangay Pandan kan Banuaan ng Daraga. Sa iba pang all sa ultimong detalis kan mga barita sa lado na sa ibinurgal kan saro sa mga members kan Balita Boys na pinagtagro si Danny Bainte sa 20 milyon pesos para sa mga trust. Kan sa mga inutang naging payag na kunsain, naging bilto sa pamilya, naging bilto sa nagkapil ng opisyal kan gobyerno, particularmente si Presidente Bongbong Marcos. At iman si dating House Speaker Martin Romualdez sa nagresibi ng maleta. Hindi ang naging payag na abogado kanyang si Attorney Baligod. Sigon sa informasyon, pinagtagro ni dakulang kantidad ang nasabi ng mga... Marines, sa mga dating Marines para sa namagatras as in-withdraw ang side ng mga affidavit. Yan ang pigdasabi mga tugang na guilty na kamong maray.
0: Barreta Express. Mga barreta sa ibang nasyon. International News.

0: 48 minuto sa makalisan nila 5 niyong pagkaga. Good morning, tabi kami amigong Richie Madrid. Asin man, good morning kay kagawad Emil Delato Andes kan barangay Malnod kan Legazpi. Ngunyaw sa detalis na kan mga barita sa lado international pinag-report kan United Nations na may pag may resulta na gilibong pag-ulay entre kanura na si Iran na si man kan Oman na konsent pwede ng buksan liwat sa publiko ang Strait of Hormuz. Sigun sa naging paikan White House sa kaigwanin pag-uro na nasyon kanira na si man Oman kasi nagtugot ining liwat na buksan na kasabay kini sinabi man kan Washington na nakulang sa ilang pagtubon na magiging matarayon po ang nasabi ng pag-uulay kan duwang nasyon.
1: Buragon Barreta Express Barretang Sports Sports News.
0: Ngunya sa detalis na kan mga barita sa lado nasyon o sa lado ng Karawat. Padago sa nagpapailing kansayang tibay ang Filipino Bolt star na si AJ Ubiana matapos sa mga kwakainin kanyang medal yang Bulawan ng sa pinagigibog international star. Isalots meeting sa Jack Grimm, Germany. Sa ginibong laban ka na kaging ala, liwat kayong pinadapaan sa iyang kalaban. Nakali pa sa nasyon kan Qatar na kung sa'yo na ako kayo ni kapitong medalyang Bulawan.

0: Express. Barreta, artista, showbiz news.
1: Ngunya sa detalis na kan Barreta salado nin na showbiz bilang pagkamuon. Dengdu nang ipinatato ni Ayon Perez ang birthday kan sa iyang partner. Sabi niya agumda niya na si Vice Ganda sa sayang bitisa. Sa iyang payag sinabi ni Ayon na nabilang pagrespeto asin pagbilang pagrespeto sa iyang agom kinakay pansubot na dai na maali sa iyang puso ang birthday asin ko kan sa iyang agom kun kaya ipinagpatato ini sa iyang bitisa. Sa ngunyan suspendido si Vice Ganda daraman kan gidibo kay ning panginsulto sa saro sa mga guest kan programang HU Time sa GMA dayon naging rason para suspendido siya kan MTRCB alagad liwat ining ipinagorgolyo asin pinagambog kan sa iyang agom na si Ayon Perez kung kay ay pinatato kay ni sa sayang tamay ang birthday ni Vice Ganda. Yan mga tugang ang katalipunan detalis kan mga pagbabalita ang unyan pong alaw ni Lunes Pizza Jess kan bulan Agosto 2020 sa isa. Sa liwat po sa ngarang kan mga nakasabay niya ito sa programa asin sa pagbabalita sa lawatan si Manoy Andy Marigalo asin man si Manoy Alan Lopez sa Itono. Sa mga nag-text ang like sa Facebook, salamat ulang tabi ding marhay na kasabay ko man sa Rado Technical, si Manoy Topi Adelia Duman sa Tower, si Manoy George Valderrama. Ako po si Jess Magallanes. May nawalat kang tataramon, dahil bali sa yumahan, dahil sa ng pagtugaan. Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano! Uragod!
3: Basta Bicolano! Uragod!
2: Basta Bicolano! Uragod!
1: Adios, maray na aga Bicolanya!
0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Uragon, in the service of the Bicolanos, Region Y. Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkaing organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
4: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Needs Rosal ng Needs Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nin's Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nin's Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
0: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nin's 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nin's 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nin's Wellness Center region-wide.
5: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Nin's Cafe.
6: Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
7: Lady Lane po.
6: Taga saan ka, Mami?
7: Santa Cruz.
6: Mami, ba't ka nagpunta dito? Ano yung dating sakit mo?
7: Hika po.
6: Tapos?
7: Puso po.
6: Nagpa-palpitate? Madali ka bang hingalin? Madaling mapagod? Mga ilang oras na lang ang tulog mo sa hanggang umaga?
7: Madali ka.
6: 2, 3? Nagigising ka agad? Ilang taon na yun, maming ika mo?
7: 2 taon.
6: O, saan ka na po nagpagamot?
7: Ayun na, sa doktor po.
6: O, kumusta, gumagaling? O, kaya nagpunta ka na dito? Ilang buwan ka na sa aking umiinom ng mga supplement? 1 month? Nagkakape ka po? O ilang beses mo iniinom ng kape ko?
7: 2 beses.
6: Okay. Mami, kumusta na ang hika mo after 1 month? Andiyan ba ba? Wala na. Hindi ka na hinihika? Hindi tulad noon na ano ba yun noon? Everyday ka hinihika?
7: 3 beses.
6: So ngayon, wala na. Yung paghingal mo, kumusta? Hindi ka na napapagod? Kumusta na ang pagtulog mo?
7: Masarap na ang tulog mo.
6: Mga ilang oras na?
7: Mga 5.
6: 5, pataas. Oh, ang galing ni nanay. Ano? Sige nanay, nagpapainit ka ba araw-araw? Thank you, nanay.
8: Hello, mommy. Good morning. Anong pangalan mo?
9: Maria Montaliana Surubulio.
8: Taga saan ka, mommy?
9: Santiago Ol.
8: Mommy, ba't ka nagpunta dito? Anong sakit mo noon?
9: Nahihilo ako. Tapos, namihina. Pagkatapos.
8: Hindi ka ba nakakatulog maayos?
9: Hindi ako nakakatulog ng maayos.
8: Yung pag-CR mo, normal o hindi?
9: Hindi.
8: Ano masasakit mo?
9: Yung tuhod ko noon, mahihina.
8: Hindi ka na masyado makalakad ng maayos? Nakailang buwan ka na sa akin?
9: Isang
8: buwan. No? After 1 month, mami, na pag-inom mo ng supplement ko, anong masasabi mo na nag-improve sa'yo?
9: Lumakas na ko ang...
8: Lumakas ka na? Ko. Kumusta ng pag-CR mo? Normal na?
9: Normal na. Araw-araw na.
8: Yung pagtulog mo ba, nag-normal din?
9: O, nadadagan yung oras ng... Pagtulog.
8: Dati, ilan lang?
9: Kuminsan, nakalimang oras.
8: Na. Ngayon?
9: Anong ganun.
8: Oo. Tapos, ano na? Kumusta na yung mga masasakit mo?
9: Okay naman.
8: Wala na? Yung tuhod mo, kumusta?
9: Okay na, tuhod ko.
8: Ano sabi mo? Nagbagsik ka?
9: Bumagsik ako. Sabi ko, anak, nanay, maray-ray na pag nangyayad to. Aura mo ngayon. Mukha mo, ala.
8: Anong iniinom mong kape?
9: Ano yung kape?
8: Saan mo tinitimpla?
9: Sa, ano?
8: Alkaline?
9: Alkaline.
8: Masarap? Gusto mo lagi magkape?
9: Ayun na, parang na, addict na.
8: Oh, sige nanay ha.
6: Hello, mommy. Good morning. Ano pangalan mo? Ma'am, kumusta po kang day ka pa nagiinom kape, pero ang beses ka mag-CR sa sarong simana?
7: Dua
6: lang? So, ibig sabihin, every 3 days ka nagsi-CR? Anong pagmati mo pag day ka nakaka-CR? Dahil nagkukulog ang payo mo, ang tulak mo, nalilibong, garo dahil ka, ma'am, gari ka, ano dahil nagkukulog ang tulak? Okay, kang nagkape ka na, kang means kape, pero beses ka na mag-CR ang aldaw.
7: Minsan duwa, ang aldaw.
6: Maayos sa pagmate, magayon.
7: Nakatagin na ako tabi. Sita,
6: walo
7: mo yung ano ko kayo.
6: Ang sit pag-CR mo, pero beses ka nagkakape.
7: Ano? Duwang years, laada na nga po.
6: Masira mo kasi ano? Madam, ano pa sasabi mong natabangan kang means kape sa imo, ayan naliog mo?
10: Ay, pagparainom ko po, eh, ano po, eh,
6: means kape. Oo, nagsalit so, goiter mo? Oo, pero araw mong may goiter ka, nahihiling mo.
10: Pero madam, kaito ka na kung Manila ako, nagpatsita pa ang kainig, sabi, ugat na ang nasore.
6: O, kaya nagbutog.
10: Kaya nagbutog, pero kaso nagparainom na pang kape. Iyon na,
6: nagsalit na si liog mo, ano?
10: Eh, salamat po ako sa kape mo, man. Ano?
6: Ay, very good ang kape. Ano pong pangalan mo?
11: Angelina po.
6: Oh, ba't nagpunta ka dito? Ano yung naranasan mo sa kape kaya ka nag-decide na magpa-detox? Anong mga sumasakit dyan?
11: Bawa, doktora, amat ako naman nagsasakit. So, pamamanid ko sa kasabi ni doktor, kolesterol ko, no?
6: Oh, namaradid ang gitis mo, buda kamay mo?
11: Opo, yan.
6: Haloy na yan?
11: Uugos pa lang.
6: Oh, ngayon, mataas daw ang kolesterol mo. Anong binili mo sa kolesterol? Wala?
11: Turbastatin daw.
6: Hindi, nawala. Nawala. Yung manid, hindi. Oh, sige. Anong binili mo sa akin?
11: Kape pa lang.
6: Kape? Ilang box pa lang na inom mo?
11: Ano pa lang? Kasi mayroon pa doon apa.
6: 6 na sa shake?
11: Nung bumili na.
6: Okay. So, ano ang nangyari dyan sa kamay mo? Nawala na ang pamamanid at sa paa mo?
11: Nawala sa kamay, sa paa. Mayroon pang kamitid.
6: Konti. Ilang sa shake ka pa lang?
11: Naka ano pa lang ako? 6.
6: 6 na sa shake? Wow, isang box pa lang. Hindi pa nga naubos. May pagbabago na, ano?
11: Tapos, doon ano ako ng katumbas na din sa high blood. Parang lagi kong lasing.
6: So ano? Iniinom mo pa?
11: Nagiinom pa ako, Dok.
6: Okay, kaya nag-decision ka na magpa-detox. Yes. Para mag-ano ka lang, natural. Nanay, kumusta? Ano po ang patutuo mo sa kape?
12: Ay, sa kape po, maganda po.
6: Ano na, anong...
12: Masakit-sakit yung tuhod ko. Medyo umano gumagaling-galing na siya.
13: Oo, tapos ano pa?
12: Yung eye drops ko na pang katak sa mata, nagliwanag po ang mata ko.
13: Bakit? Malabad na?
12: Kaplan.
13: Babasa
12: ano ko, nagbabasa ko ng cellphone. Bubul-dubul yung litra.
13: Ngayon?
12: Ngayon, nababasa ko na.
13: Very good na, ano? Okay, sige.
14: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi at umarang kung para kayo din nakaping Mins Cafe na talagang marayin pag-inumun. Kaya kandinok nga ni, nag-testing ako sa premier talaga, nag-testing ako sa rambak. Kang nainom kang agun ko, nawara ang pag-anin niya, ang pag-ingay niya, maski nga ang mga parang papagal siya, nawara. Sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nang bakal talaga ako ngayon, tapos gusto ko talaga inyong kapita. Grabe ng kape, sinubukan ko. Wara man talaga kian. Ito lang ang nagustuhan ko ng kape. Aprobado.
13: Hello sir, anong pangalan mo?
15: Si Jeff Parmaldo, Barangay Sanagustin, Wakari.
13: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
15: Pareho kong maganda sa pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, nagpabili nito, pati ako,
13: nag-iinom ka. Anong maganda dyan sa'yo?
15: Nakakatulog po ako.
13: Nang maayos. Yung pag-CR?
15: Yun po. Yun yung maganda nun. Sana araw-araw na umisya.
13: Dati, ilang beses? Sa isang linggo?
15: Tatlo.
13: Tatlo lang sa isang linggo?
15: Opo. Minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga.
13: Nakakadobli
15: pa.
13: Ay, wow.
15: Nakakadobli pa.
13: Ano, so, masarap ang tulog?
15: Dire-diretso na po yung pag-CR.
13: Thank you.
16: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Miss Wanga Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
17: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
16: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
17: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalosa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm. Kita-kits po tayo.
13: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural, Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan, gustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
2: Mahalaga ang paalala.
1: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Tenga minutos na pasado alas 6 nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

agora.

Ano, makatugan, Diyos Maray na aga na naman sa inyo, Gabos. Yan kita sa programa ngunyan pong Lunes, Fetsa Jess na, sa bulan po, kanagosto 2026. Siyempre, di po ang sa inyong lingkod, Marilita Sanchez, at your service!

Alam nin sarang oras, alas 6 agad alas 7, reba na kita. Ngunyan pong medyo malumlum na naman ang panahon. Sabi kang pag-asa, kuyan daw eh, mga sagod pa sa ikatulong simana, ngunyan na Agosto po ang araw kaining kamugtakan takan panahon na magtitinir po ang habagat. Kaya lang medyo so iba na sobrahan ng uran duman sa may parting Northern Luzon and Metro Manila. Kaya medyo digdi sa to sa Bicol, maski nga ni Arog kaning nagtataga uran-uran, medyo daingayo makusog and daimang kitang pagbabaha pa. Kaya nakulang pasalamat niya to, ano? Hirak man duman sa mga kaimanwa tanaman sa mga lugar na pigarabot ning baha, grabe, ano? Sabagay, sa Manila, day ka naman mangalas na sa Manila talaga, pirmi ng pigbabaha yan. Ta enot na enot, day naman nagsasagumaan tubig sa kanuran, ta puro na simentado duman eh.

Oran ng dagang masasaguman bagakan ano ni uran. Paniduman sa mga probinsya, lalong-lalo na duman sa may Northern Luzon, grabe, ano? Ah, sa may parting ito tabi, grabe so epekto kan habagat. Baha digdi, baha duman, landslide digdi, landslide duman. And syempre sa mga panahon na ini, pasalamat pa kita sa Bicol Region. Taday man po nin mga siring na pangyari kan kumpara duman sa ibang lugar sa Northern Luzon. So mga bagyo man kaya haros, grabe, tinadtad maning bagyo, low pressure area digdi, low pressure area man dyan. So ibang low pressure naging bagyo, na-develop into tropical depression, kaya grabe talaga suran. Ah, kaya lang ang pigiling ko man na kung sakali man, salamat kita sa mahal na Diyos. At least dahil man kita po arog katong grabing uranduman sa Northern Luzon and sa Kamanilaan, takon digdi siguro yan sa tuya, lalo na digdi sa Albay, delikado. Ano? So, kumbaga, so mga volcanic debris na naka-stuck dyan sa tagilirang kan vulkan, nako, delikado. Iyan ang dakulang piga di tantadig di Salbay. Pag nagparakusog uran, na tung grabe talaga. Iyan pong mga yaon dyan naka-deposito na mga volcanic debris. Mga kwampa yan, mga loose kwampa yan. Bako pa yan gayong kumbaga matagas. Iyan baga kaya nagtatagas baga yan. Sa halawig na panahon, nagtatagas man yan. Kaya lang, haluy. Haloy po yan, kaya grabe ang mga naka-stack dyan po na mga volcanic materials sa may taludtudkan vulkan. Iyan ang talagang delikadong maray. Pag naka-experience kita digdi, parayo man lugod ning mahal na Diyos, ano? Dahil man lugod tabi. Ang mga arog kaya na mga senaryo. Kaya dapat kuan talaga paghandaan ang mga bagay na inita, delikado. Sige, and ilibanan kita mga tugang sa programa naman sa Godala 7 and anon mga issue tadigdi. Dengayong unya ng mga darakulang bareta tabi ah. Dahil managayong mga nagputok na mga bareta apor sa lokal so pag puuna officialmente kan mag ano ni kan Ibalong Festival sa mga event na tabi dire-diretso na yan sa laugin masunod na mga semana. So opening may concert pagkabanggi managing ariglado and may mga post pa nga na akong nahiling na may mga volunteers na mga jóvenes na kasabay po na naglinig naglimpya duman sa venue kan concert. Kaya nagpost si Mayor maging si Kung Pido nagpapasalamat duman tabi sa mga volunteers na mga kaakian, mga teenager na nag-inguha, nag-sadiri man, na nag-purunpun kan sa mga naka-oralat na mga ati basura dyan sa lugar sa sawangan. Mga araw baga kayan, kakuang-kuan, kaumaw-umaw, ano, tabibira yan sa itong mga Pilipino. Kita mga Pilipino, kaya gariman, garita, kita baga mahilig sa mga warak ning basura, pigwawaraltak dyan ng basura, ka mga usmak, ano. O, arog kay ito, at least nakulao na bagay ito, na-appreciate ta, maski ako mismo na iling kumansa na sa video, pero ako naka-appreciate ka na arog kay na klaseng mga ugali. Ano daw kung arugunta and disiderantang arog kay nan sa tuyang gibuhon, ano. Na sa po, nanta sa sadirita sa nang harong, sa sadiritang buhay, naan mga ate, maski mga patos-patos dyan kan mga binakal nindo o mga gamit nindo, itapok nindo sa tamang lugar na basurahan. Bakong basta na psh, psh, tapsok sa nang tapsok kunsay, kausmak. Kaya saro yan sa mga na-appreciatean na mga gawi kan mga jóvenes. Salamat tabi sa indong esfuerzo na yan. Sana pangarugan kamu kan iba pa. And magserbi man na sabi nga ni kayan pagpukaw sa mga
Deng ugali na day tataumbag tapok ning basura maski sa insa na. Bakaw? Ano isa isa ibaga nabukan malinig na palibot and maaliwalas pagpara hiling-hilingon. Aber daw. Kung gusto nindong maaliwalas, malinig and maray paghiling-hilingon sa mata, bakong maati paghilingon, araw kayo nang gibuhon ta. Punan ta sa sadirita, self-discipline lang naman yan eh. Yung bagay ng bigas sabi ta na sadirita man sana, disiplina lang ang kaipuhan. Aramduman ko kang panaw ni Marcos, igwa kayan slogan eh. Ah? Ano to sa slogan kayan kayto ni dating presidente, so ama kayo ni po ni BBM. Basta may nakabugtak duman, disiplina ang kailangan. Ano to? Basta may slogan kaya, hindi ko lang gayo tanda na. Ah, sa kuyan, nakabanggit pala, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Yun! Marita na rumdumang ko pa man. Oh, yung kahit ang slogan kahit ito kan dipunto and ama kan ano ni presidentita Ferdinand Idralin Marcos kahit ito. Ah, ito man kaya sa primero, maray man kuta ako ni kanagaloy na gari medyo nakuan man eh na nagparakuyan man, nagpara abuso man sa puder kaya medyo dain data so naging resulta. Pero sa primero ang arangkada maray. Saka dakol kay itong mga proyekto na sagod nyo niya nag-existir. But sabihon, mga maray, di class, di kalidad na mga proyekto. Dapat mga arog kayo na klaseng proyekto. Kaya may mga legacy man siyang maray. Pero kaya lang, siyempre, so sa iyang pagdeklarang martial law, and then nito nga ni, gabos na, kung ano pa siyong mga nangyari, medyo malay na. Kaya siguro ining aki ngo niyan, si BBM, gari, inda ko sana, gari siguro sa ugali niya, sa style niya ngo niyan, maski alipot na panahon, gari, kumbaga maraot su imahe kan sa indang angkan kan ama niya gari sa ilingko gari gusto niya man na medyo makabawi-bawi maski kadikit na mahali su maraot na impresyon sa inda medyo nagbabawi-bawi na makagibuning tultul dai daw. Although siyempre natural na iyan na may mga kritiko, may mga nagbabatikos, may dai kontento, may mga kontra, pero may na iyan. Pwede sa iling ko, ako personalmente sa iling ko, pero ining junior, nag-ingwa man na medyo makabawi-bawi maski kadikit kan so mga kasalan kahit itong ama niya. Ano, sa iling nindo, day daw. Sige, and ribana kita sa programa and sagot pa kita ng alas 7 naman ngunyan pong Lunes. So may mga importanteng mga lakaw naman, malaw sa trabaho, eskwela. Si kaso na at makaskasan oras, sa ratsyang kayan, alas 7 na naman tulos. Yan, mga kiraray, siyempre, tampok ang satuyang pagatod ng mga bareta sa satuyang bailamanong bareta. And siyempre, digdian sa satuyang programa.

0: Sige, dahil na kita paralay mga tugang sa entrada kang programa. Uyam mo na, yatun niya to sa tuyang Buena Manong Barreta.
1: Buena Manong Barreta. Headline.
0: Adaw ni Lunes, Pet Suggest, sa bulang kanagosto 2026. Headline sa mga Barreta, Enot sa Lado Lokal. Dengue prevention sa ma ni Tualbay, urog pang pinaigot. Albay, naghanda na nin state of emergency para sa mga parasira. Barreta Nasyonal, pagbabaha sa Metro Manila, saka mga kataraning na mga probinsya, padagos na pigbabantayan. Barreta sa luas, kanasyon, Israel, dahil damahali duman sa Gaza Strip, sagun na dahil talaga madisarmaran ang grupong Hamas.
1: Buena Mano Barreta, mga Barretang lokal. Local News.
0: Diyos maray na aga, ako po ang sa'yo magiging tagapagbareta, Manilita Sanchez. Da detalyong niyang mga Barreta inot sa lokal, pinaigot kanal by Provincial Health Office and Dengue Prevention Efforts dyan sa Banuan kanma nito. Huli kanina, nagsagibo ang Environment and Sanitation Division nin misting operation sa Barangay Kawayan sa Kakabakungan. Tangaring na makatabang na mapugulan ang paglakop asin man mga namok na may daral-darang dengue. Padagos na pigo kumbinsir ang mga residente na haliyon ang mga sendang mga lugar ang pwede sir na istaran ng mga namok so mga na-stack na mga tubig lalong-lalo na tubig uran. Obeto man ka na sabing lockdown, tangaring maprotiran ang komunidad laban sa dengue asin mamantinir ang maray na salud kan mga residentes. Mawot kan gobyerno probinsyal kan albay na planuhon ang state of emergency para sa coastal communities. Iniso mga naapektaran kan habagat. Nakula ang naging epekto kan maraot na panahon sa kabuhayan kan mga parasira sa mga sa nasabing probinsya o beto kan deklarasyon na maparikas na ang pagtao kan tabang sa kasuporta sa mga parasira pamilya kaini na naapektaran kan halawig na pirang aldaw na simana na. Napirmi na siya ng makusog ang paros asin pag-uuran darakan habagat. Padagos man napigadalan kan mga otoridad ang destrosos asin man pangangaipo kan mga apektadong komunidad. Bukas asin magagamit na ang 48 bagong classrooms sa MORMS o Marshall Reñola Memorial School dyan sa Ginabatan, Albay. Pagiga panginuta ni Education Secretary Sanyang Garan turnovers sa mga bagong classrooms. Obeto kang proyekto na masimbagaan ang permina sa ng kulang na pasilidad mga classrooms asin makatabang na mabawasan ang pangangaipos sa mga nagkakaiguanin shifting kan klase. Piglalauman man na mas mapaparaypan mga bagong classrooms na learning environment kan mga estudyante sa nasambit ng eskwelahan. Mientras tanto, duman muna kita sa Barabaktot na report. Nasa linya tana si Your Honor, privatization kan Kasureco 3 kontra man ang mga konsumidores na sakop kani. Sige daw, aramuntan detalye, Manoy Joey, pasok.
1: Urago Live Report.
2: Yes, Manilito, good morning and maray na aga. Maura na pagkaaga, di sa Rinconada area, sagot sa ngunyan. And ang Kasureco 3, maray man ang manhamento, alagad ang Bicolite na kung sa inpirit na pinagtutulod ang pag-privatize kan nasabit na kooperatiba, alagad pinag-iwilanginikan mga konsumidores. Ninulita, abo nindan na maging privatize ang Kasureco 3, digdi sa Rinconada area, susuk sa inda. Haloy ng panahon na nagsiserbi ang Kasureco 3, digdi sa nasabit na area na iguaman nga ni brownout, alagad bakong araw dyan sa probinsya ni Albay na haloy magkaiguan ng brownout para kay magkaiguan ng privatization ang nasabit na area. Mientras tanto, nakabot na ini sa Kongreso na kung sa pinagtulod kan mga congressman ipadagos ana pag-operar kan kasureko tres di incooperative. Dahil manini pinagurunan sa committee kung kaya aro kay ni ang ginigibo kan manemento kan Bicolite na padagos sa indang pag-ingua na ma-privatize ang Kasureko 3. Ano ang dahilan na gusto nilang ma-privatize ang Kasureko 3? Yung ini ang sabi kan mga miyembro konsumidores kan nasabit na kooperatiba. Kung kaya, sa ngunyan, padagos ang pagkontra kan mga miyembro o member consumer kan Kasureko 3 na dahil ipagtugot na maging privatize ang Kasureko 3 pasiring sa Bicolite na kunsain kan mga nakaaging panahon nagkaigwa pa ng demonstrasyon, rally, digdi sa Rinconada area na pinagdidenunsyar na nga ni ang paglaog kan Bicolite Corporation digdi sa...
0: Pwede. Sabi baga kaya ni Governor El Rey, grabe na dan utang kan Kasureko 3.
2: May utang man talaga, dahil manin, ano, dahil manin pasubali. Pero bako nanggad kadakula, bako siring dyan sa probinsya Albay.
0: Bako mang bilyones, tadig di sa Albay, garo mga nasa more or less, nasa 9 billion na. Biro-biroon mo yan.
2: Iyo man, digdi, pero digdi kulang, digdi bako nga aro kaya denomination, ta kumbaga, bawas o bako nanggayo ang utang kan Kasureko 3.
0: Kumbaga, baka million lang ang utang, baka kung billion.
2: Million man lang, million ang utang nila.
0: Kayang-kayang bayaran, ano?
2: Kayang-kayang bayaran, yan lang. Ang Bicolite, ang nagtutulod kay ni, yun ang mga Villaverde, digdi sa Camarines Sur.
0: Ah, ano ang dahilan? Kaya mampalan.
2: Iyo, kaya, ano kay ni?
0: Kaya mampalan, medyo may similarity digdi sa Albay. So, mga kuan man sa Kapitulyo, yung man na nagpapara sa sangsang kan Miral Kuman digdi.
2: Iyo baga, iyo baga.
0: Tapos sabi, ay, dahil man niya akong pakaaram ngayon kaya.
2: Marasa pa.
0: Tapos sa interview kay Congressman Kaloy, si Governor niya nag-lead niya kayaan, usaka, nagkaburukingan sila.
2: Iyo man digdi, Villaverde man.
0: May similarity pala ang eksena dyan.
2: May similarity. Iyo man nag-initiate ang mga Villaverde na ma-privatize ining Kasureko 3.
0: Marasa.
2: So, grabe. Ay, nako. So, yan tabi. Oy, Manilito, gusto ko pala na ipabot ito sa imong ano, kakwari kang kaging Biyernes.
0: Ano ito? Ano?
2: Ining Duwang Mall. Ining ELDP.
0: Ayo, ayo, kung ano ito ang mangyari dumata, kung baga maagihan, ano ito, rarauton o anong sistema?
2: Portion man sa nadumantabi, Manilito, taaram kan Win-Win Mall, as in ELDP, saka ano ini Robinson Mall na, nagtugdok sindanin sa indang building na Iguanin Creek sa kabangaan na portion kan nasambit na building. Ngunyan, ang sabi kan engineer di sa DPWH, dapat agabaon or itong natugdukan kay itong building, itong portion na ito, ang dapat ulagon. Dapat para rumun, as in, dapat agian in tubig ining Duwang Mall digdi sa siyudad ni Naga.
0: Primarily, ang hapot ko dyan, natatakan enot pa sana, natatadaiyan pig riparo kan DPWH na dapat kay tupa na nagkukonstruir pa sana o kaya plano pa sana, dapat kuha na yan, pig resolvera na yan. Oh, digdi sa lugar na yan, dahil ka mo dyan magbugtak dyan ta kuhan yan, creek yan, ano yan ta sa sakupo nindo, dapat aron ka yan.
2: Ayoko ta na ang dapat mangyari, pero ang sabi kan ano kang manamento kan ni LDP dahil man niya digdinin nga kwa dahil man niya digdinin creek pero
0: baka kung napagka, naram mo naman siya na mga naram mo na ha mga restorya dyan baka kung arigla
2: pero ang nagsasapir ni tubig tabi Manilito ining conception pequeña talagang digdi nagbubwilta ang tubig imbis baga sa creek or sa salog o ining pinigapod na o ining creek nga ni pasirin sa Bicol River anday na nakakabulos duman kaya nabwilta ang tubig sa Concepcion Pequeña duman man nagbaba ang area kan siyudad ni Naga. So aro kayo ito tabi Manilito sa tuwing man na pagfollow up sa pag sa indang ining tingapon indang kontrabaha pilot project kan DPWH. Sa ngunyan, nagbaba magiraray ng syudad ni Naga. So, halidig din sa location sa Rinconada area, mga tugang ini po si Joy Boy Sarsia, basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live Reborn.
0: Salamat, Manny Joey, sa imong mayor na bareta. Ito pong issue may kinaraman sa Kasureco 3. Privatization and then follow-up sa report niya kan nakalis na si Mana. Duman po sa sabi may porsyon na rurumpagon. Yan pong sa may Robinson saka ALDP Mall. At i-terminal yan eh. Ta sabi yan po daw may porsyon kaya na sakop kan so ano to kontrabaha program. Dahil magiginibo dyan na ning mga mall na inita. Proyekto yan kang presidente. si presidente baga mismo nagkuhan kayan, nagbusol kayan na pilot project pati yan. Dyan po mismo sa Naga City. Yan. Sige, salamat sa report, Your Honor.
1: Buena Mado Barreta, mga baretang lokal. Local news.
0: Balik kita sa mga nagagalagaga pa mga bareta lokal. Nasa 40 gayo na mga exhibitors gikan sa Bicol and presenting kabaling o niyan sa pinaka-enot na Bicol Coconut Trade Fair kan Department of Trade and Industry na pinag-ibupon kan Fetsa 6 ngunya na presenting bulan hasta Fetsa 9 dyan sa Carousel Court upper ground level kan Festival Mall. Duman yan sa Alabang Metro Mountain Lupa City. Segon kay DTI Bicol RD, Dendunabol, kasabay sa tampok sa trade fair, mga coconut-based products, eraramkan processed food, wearables, and home style. Sharing man health and wellness sectors na nagpapailing nintibay sa kakusog kan mga negosyanteng Bicolano. Sinabi pa ni Nabol, urog pa sa sarong exhibition na nasa mit na trade fair kung sa insaro man ini na celebration kan higos asin man innovation kan mga magninyog asin mga nagninegosyo digdi sa tuya sa Bicol. Sarong Philippine Hawk Eagle anay salbar sa barangay Balugo Wasalbay matapos ini na mailing kan sarong concerned citizen na medyo malalata asin na maluluya daing gayon nakakalayog napagarama na nawawara ang sarong claw anong but sabi yung kaini gigis gayud ano o kaya sumismong bitis kan bayong kani o kan ini madiskubre kung kaya pig turnover ini sa Department of Environment Natural Resources sa paagikan sentro sa Ginabatan. Padagos pa man na pig tututukan kan mga otoridad ang kamugtakan kan endangered wildlife bilang parte yan kan pangataban sa biodiversity kanalbay. Ultimo Tambareta Lokal, pinagbubusol ni Ako Bicol Party List, Representative Alfredo Garbin Jr. ang tulos na pagali kan systems loss charges, tagarig na day makadagdag pa sa gabat kan mga consumer ang nasambit ng gastos. Sinuporta ni Garbin ang pangapuda ni Presidente Ferdinand Marcos na amyandaran ang IPIRA law asin haliyon ang systems loss charges asin man ang VAT na pigpapasa sa mga customer. Segon pa kay Garbin, makakatabang ang propuestong Systems Loss Abolition Act. Tangari giyan magpababa o mapababa ang singil sa kuryente asin man mabawasan na ang pasanon kan milyones na mga Pilipino asin man na mga konsumidor nin kuryente. Ngayon trastanto! Time check muna kita bago kita magpasiring sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Eksakto na. Alas 6.32 na ninpagkaga.
1: Buena Mado Barreta. Mga baretang lugar. Local news.
0: Sa mga baretang unyan sa Lado Nasyonal na kita sa mga oras na ini.
1: Buena Mado Barreta. Mga bareta sa laugang nasyon. National news.
0: Panagos na nakakamati nin mga pagmaha ang nagkapirapang parte sa kaywasang ken Metro Manila sinman mga kataraid pa ng mga probinsya sa mayong pundo na pagbulos kanuran darakan na habagat. Segon sa mga report, pirang lugar na naapektaran sa paglangkaw kan tubig asinman pigya sa dulan mga residente naman kinidong maging alerto. Panagos man na pigmumonitor kan mga lokal na otoridad ang mga binahang lugar asin kondisyon kan mga residentes sa nasambit ng mga lugar asin permisa na magantabay sa anuman na importanteng abiso kan mga autoridad. Panagos man na pinagbubusol kan gobyerno nasyonal ang mga lakdang tangaring na mapababa ang presyo kan pangenot na barakalo asin magpagian sa mga gastoson araldao kan mga Pilipino. Kasabay sa mga pigdututukan ang supply asin presyo kan bagas sa kaiba pang mga prime commodities asin mga pagkakaan sa mga merkado. Pigingo amang kan mga ensya di gobyerno na masyerto ang bastanting supply nin pagkakaan asin mapugulan ang paglangkaw sa presyo kan mga ini. Obeto kan mga lockdown na maprutiran ang mga parabakal asin man mamantiniran presyo sa kada merkado publiko.
1: Buena malo para barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Labi yung tanan sa tuyang barreta sa luwas kang nasyon, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kasudma na day makahali ang mga tropa kan Israel sa Gaza Strip. Sagot sa day po na totalmenting nadidisarmaran ang Hamas. Tinawan doon kan opisyal na kaipuan ngo na masyerto ng gadan siguridad kan Israel bago magkaiguanin paghali o kaya pag atras kan mga tropa kan Israel sa nasambit ng teritoryo. Nasambit na paay kan opisyal kasunod yan kan daiman pag-uyon kan Israel sa pinakabagong plano ni US President Donald Trump para sa Gaza. Panagos man na pinag-urulayan pa kan mag-ibong-ibong na ladong posibilidad na ceasefire sa iba pang mga lakdang tangarig matapos na ang haluyuno ng maray na bakbakan kan Israel sa Hamas sa nasambit ng lugar. Sports Balita.
1: Buena malo para barreta. Barretang Sports.
0: Nasungkit kan Alas Pilipinas Women ang pinakaenot Manila na silver medal kan nasyon sa C5 o kaya C Cup matapos na madaog kaniya ni Indonesia sa score na 25-13, 23-25, 25-19, 33-31 kasudma duman sa Thailand. Makalisan matinding laban na minabot pa sa marathon fourth set nakaligtas ang Alas Pilipinas sa 8 set points kan Indonesia bago dagos na manapig silyo ang kaniyan sa inang kapangganahan. Nagkaigwapanin tabla ang team o kaya ang dua sa 31-all bago man uminarangkada ang Pilipinas. Naging makusugan crucial block ninda Sharma FIFA asin man Gia de Guzman. Tagarig na pugulan ng Indonesia bago dagos ng mas kuakani o kaya makontra ang kalaban sa drop shot asin maitaw sa Pilipinas ang kapangganahan sa laban.
1: Buena malo barreta. Barretang artista.
0: Sa chikatango niya na pagkaaga, naka-experyensya nin pagkukulog nin sa iyang mga kasu-kasuan ang actress na si Chris Aquino. Nangyari da ini mientras na pinagigibuan sa iyang pagbabalik sa screen. Pero ang mga close friends kan actress, ang presente asin nakahiling sa namatian na ini kan actress. Alagad! Nagpahingalo man sa na ini kung iyan po, labi-labi po da siya na napapagal. Sa bareta ta sa saluda, pigasigurar kan gobyerno lokal kan ligaspin ang kaandaan sa pagsimbag sa mga isyu katagod kan dengue sa syudad sa pagiyang kan mga pinaigutman na koordinasyon. Asin tarabangan collaboration kan manlain-lain ang mga opisina kan gobyerno sigon kay Kunsyal Sunshine Imperial padagosan koordinasyon kan city government. Sa mga nanunungdan na opisina, tangaring na may sagibon mga kinakaipo na lakdang sa paglikay, pagkontrol, paglakop kan dengue. Dalawang doon pa ni Imperial na importante ang sarabay na pagiro kan mga opisina kan gobyerno sin komunidad. Tangaring na mapugulan ang pagdakol asin ini kan mga kaso kan dengue digdi sa Legazpi. Mga tugang, mga kauragon, niya naman tabihan sa tuyang mga tampok na mga bareta amay na pagkaaga. Buena manong bareta. Digdi po sa Radyo Ragon. Nagpanday kan mga bareta ta, News Director Annalyn Silada sa pangaran man po ni SM Rod Perez. Siyempre sa partner ta sa Lado Technical Chief Manoy Tupay Dalia sa Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang sa inyong naging tagapagbareta, Manilito Sanchez. Salamat and please stand by, magkapanagos pa kita sa programa.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Ako si Ronnie Cagasol, Subang City. Nag-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, dito ko lang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman, kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na rin sa present blood came po. Puro negative. Lang po.
7: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo
8: para sa iyong quality refill ink. Punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours
10: Ventures ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
11: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago. Urago.
1: Alas 6:44 na nin paggaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Basta Bikulano, Urago!
5: Yeah!

0: Good morning.
1: Quit the job, the great believers.
0: Sa mga malaw sa eskwela, sa mga tsikiting, na ipagpabayaan tabi na dahi magdaranin payong o kaya kapote ta anytime, sige sa nabagaan na uran-uran, ano? Yan ang permitang pataratara sa mga magurang, sendo gabos, na maglikay sa mga kilang ta sobra na po kasakit kan buhay ta. Madadagdagan pa kung may mga araw ka na mga nagkakamarati-mati, dagdag gastos sa kaarabon. Pag an sarong pamilya, an saro sa miyembro kan pamilya may pagma, may hilang, kari baga medyo marauton sa pagmati-mati, baga no? Siyempre, so paghadit, so anxiety, so stress, so ano mo na, gabos na mga so gastos, kaya kabali na yun dyan, siyempre. Mabakal kang bulong, so pambakal bulong, kung medyo wara pa sa budget niya to, medyo siyempre masasakripisyo so ibang mga pangangaipo. Arog man sana po yan kayan, kaya maglikay kita, ha? Naday po kan mga anuman na mga hilang-hilang, tapag arog kaning panahon, uran-init. Talagang may mga yaon man dyan ang mga hilang. Oh, saro pa yan na dengue. Kaya maray man yan na naon ang bitan sa bareta ni Ate Annalyn, taan dengue, pag-arog kaning panahon, uran init, yaon man ang mga namok talaga. Ako nga ni, pag nagbabawag-bawag ako ning manok-manok duman sa likodan mi, talagang grabe ang lamok. Kaya medyo day man ako na papamugtak na baka kung niya ako matusok kita kan mga namok na may dinggi, masawisawang kita, masakit. Kaya dapat pirmi kitang nakahalabang manggas, nakaboots, saka yan. Ngayon para halo ita, alam mo na, magulping mga namok-namok eh. Kaya maglikay tabi kita gabos, ha? Gabos kita maglikay sa gabos na oras, sa inman na lugar, anuman ang pinagigibot ha, maglikay. Welcome! Yaw na kita sa ikaduang kagtangkang programa. Kailiban ang pagkita siyempre sa good alas 7 na naman sa natatadaan niya itong pirapang minuto ini. Kaya 13 minutos na sana bago mag alas 7 na naman. Ano ang mga issue tango niya na pagkaaga? Dahil po sa wala tong baha na buhay and medyo nagbabalik ang issue sa flood control. Si Secretary Vince Dison mismong nag-inspection personalmente duman sa EDSA. Nagngalas siya at nata-data ining busway o kaya so kun lang baga sa EDSA bagay ko bagang sa diring agyanan bus. Ano? O natangayan na yung busway ngayon ito. Dahil pa sinang alay na pig-repair. Natangayan ito lubat-lubak na naman. Yan, kaya siyempre makuha naman, masusog na naman ano ang nangyari, ano sa mga ginamit na materials dyan, mga substandard na naman, so budget dyan, so mga proseso kan proyekto, etc. And apura ka yan, puun pa sana yan, daipayan dyan tabi naman so mga pwedeng madiskubre na mga rimalaso na naman sa mga patrabaho sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, lalong-lalo na po duman sa mga lugar na makusog so uran dara kanabagat na entirong nagtudo. Sa Batangas, may nailing akong video na entirong nagraraga sa subaha. Music, wherever you go. Ang Buklaw Dam, nagpakawala naman ng tubig dahil kuha na. Nasa critical point na daaso natipo na tubig sa dam, kaya kaipuan na magwawa. Magbawas nin tubig, tal delikado kung lalong bumigay pa ang dam. O kaya arog po yan kaya, naturalmente kung andam pano na, sobra na sa indang level, mabawas yan. So pagbawas ka yan, so pag-ula ka yan, sa inyan mapasiringan mga tubig, nako, delikado. Kadaklan ka yan mga tugang, iabot ka yan sa may parting, Bulacan. Diyan sa mga lugar na agihang ka yan, Bulacan, Pangasinan, yan. Kaya delikado na naman ini. Mga siyempre, yan ang mga baha na araw ka yan. Diyan naman magkakadiriskubri sa mga pigaputang blessing in disguise. So mga nadadiskubri sa naan mga kapalpakan pag araw kayo na may mga kalamidad lugod. At dyan na bumibigay yung mga proyektong palpak, mga substandard, and then dyan sa na madidiscover, ay, madaliun ngayon pala na nagaba ngayon ni Tada, imampalan ngayon ng daga, daing bato, ayong magagapo, daing simento, daing kabilya, etc. You are miles and miles. Kaya arog kayan tabi ang mga nangyayari dili sa to sa Pilipinas na nagkakadiscovery na sa naan mga palupagong mga proyekto pag arog kaya na nagkakagaraba hulikan mga kalamidad. Ah, sayang kan kwarta kan mga Pilipino, sige sa naan bayad tang buwis, pag-abot kan oras, subuwis na dapat ibalik sa tuya sa paagi ng tultol, di kalidad, ah, kapakipakinabang na mga proyekto kan mga Pilipino, daiman, ah, imbis iyo palugod ang kuyan, nagdadara kay peligro sa mga tao. Mientras na sa mga nagpatrabaho, sa mga kontraktor, sa mga kongresista na sa likod kan mga proyekto, iyo ang paldo. Maray sana kung ang mga arog kayo ng mga proyekto, kung palpak, sa mga kongresista, sa mga kurap, sa mga buhaya, yun, magkaralamos dyan, magkadaratugan. Daing problema, bako? Ang problema ta, ligtas sa mga buhaya, ang nagkakagaradan, nagkakaarapektaran sa mga ordinaryong Pilipino lugod. Iyan ang medyo masaklap sa nangyayari. Ah, bako, yung baga, tay bali ko ta kung magbaha, an malamos, magadan, sa mga buaya, ha? May pasalamat pa gayod nga ni kita, ha? Hirak ning Diyos, Sus Marius. Dahil man lugo. Tabad may madagit man sa tuya, matindi, piga pangaji mo palugod ngayon na magkagarada. Dahil man ta, si Kenny Saitoso nagsarong TV personality baga sa Manila. Na susaya birthday wish na ngayon magkagaragda na ngayon kamong mga kurap. Oh, yung baga so wish niya, gari ba kung manggayon may maraot na mag-arang kakanarog kaya ano? Yung baga, makaurag-urag baga kaya minsan pag para isip-isipon mo ano? Nakitang mga ordinaryong Pilipino, kita po nagbabayad ng buwis, habo ta sa gusto. Kung kita nagtatrabaho, may nirenegosyo, may nagaanap buhay, eh magkita makasayo mabaga pirmina pag nag-avail kaning serbisyo produkto and iyan tabi sa gobyerno mga commodities gabus bagayan may buwis oh gabus na sa nang hiro-hiro ta may buwis igwa ka man kutang pagrugaring pagsarasadiring diit halagawon an babayadan mong buwis sa real property oh apoy ra kayan durdurubli na ang buwis warog na sa na kaya na systems loss ah. Mabayad ka na kan systems loss, so kuryente na dahi mo man ginamit, dahi ka man nakinabang sa mga parahabas dyan, o kung sisay pang mga yudikabrang iyo ang nagpapasasa kan kuryente, kitang dahi man naggamit ka yan, dahi tama na pakinabangan, kita pa nagbabayad. Pagkatapos, ang masaklapat, so binayad tang systems loss, igwa pa palang patong na 12% VAT, value added tax, nailing mo na yan. Grabe bagang pasakit sa tuya. Pagkatapos, pag-abot kan oras na dahi man kitang ani, obligado na sana magbayad kan mga yan, imbis na ibalik sa tuya sa mga tultul man lamang na programa kan gobyerno, ha? Di kalidad, kapakipakinabang na mga programa, ha? Palpak pa, kita pa napiktaran. Oh, iyo pa nagagadaan, iyo pa nalalamos, iyo pa ang mga nagkakadreskwido. Nailing mo na yan. Kaya medyo siyempre makulog sa buot niya to. Kaya siguro ang iba dahil maibitiran na hagado na kung pwede so mga buaya na sana ang magkatirigbak. Sus Mariusip kita, kay ragang kitang mal na Diyos, na lunis-lunis lugod. Ano? Marauton baga kaya mga arog kaya na mag-arang kakuta? Kundi minsan dai mo mapugulan ang sa imong kauyaman and dagit sa arog kay na sistema digdi. Systems loss. Oh, yan. Sabi po mga tugang, pigasi kaso na ini, urulaya na sa Kongreso. Maray man, kundi ang sa tuya man sana dyan mga tugang, mapa-expedite. Medyo mapakarakaskas. Sabi ko nga ni, pag-arog kay na mga lockdown, mga programa na madaraning dakulang pakinabang sa tuyang mga ordinaryong Pilipino, minsan Dengayo na tatawan atensyon kan mga kongresista eh, kan mga legislador, kan mga nasa kongreso, kan mga nasa gobyerno. Ta siyempre pigiisin, dahil man niya kitang pakinabang dyan, aram mo mamaga. Arog kita kenig sa Pilipinas eh. Maraot man siguro na mag-isip kaya, pero nangyayari kaya eh. Nadigdibaga sa doon sa Pilipinas, lalo na, hindi na ilang ikaraot kan mga nasa gobyerno ha. Bako manggabos, iguaman sana dyan na mga swapang talaga. Araman nindo yan, kamo mismo sa gobyerno, aram nindo yan, imposible hindi nindo aram yan. Digdibaga sa doon sa Pilipinas, aram mo, ang mga pipaurog digdi na mga programa, proyekto, sumanga proyekto na may kwansinda, may pakinabang. Pero kung wala man pakinabag, dahil mapigirin tindi po yan, iyan ang masaklap dyan. Kaya kumbaga, pipaurog sa naninda sa mga programa, proyekto na igwasindang komisyon, igwasindang SOP, igwasindang mga araw kayo na dilinsya. Pero sa mga programa na dahil man sindang pakinabang, dahil dilinsya, dahil man yung pigirin tindi, maluya. Dahil ka ganado sa pag busol kan makaskas na aksyon. Kaya, digdi po sa si isyong ini sa systems loss, tarami na dahil man kamo dyan pakinabang, ano daw kung medyo digdi lang, i-arburon mi naman sa indo, karakaskasan naman indo yan. Tayan para sa muya naman yan. Maski kamo bagayo, mata nagbabayad manggayad kamo ng kuryente. Bako, kundi marina sa nakamuta, siyempre awad-awad ang ganansya nindo kaysa sa muya ng mga ordinaryong Pilipino na nag-aasa man sa nakan-aral daw na income, aral daw na kita sa sanit na negosyo, kung ano pa. Na kunday magmaigot na mag-trabaho, mag-hanap buhay dyan, mag-discarte dahil pambakal bagas. Bako? So, ikuha na nindo yan. I-arburon mi na yan na kung pwede i-expedite ang proseso, karakaskasan nindo na maipasartulos yan. Sa kasaro pa, saro bagay yan sa mayor na tema na binutasan na payag kang presidente sa SONA, kaya kami naglalaom na medyo makakarakaskasan aksyon nindo dyan. Dahil na pagparapalawigot, tapag mga arog kayo na bagay kaya. Sa muyang eksperyensya, gari, dahil ka mong interesadong maray. Pero pag sa mga bagay na may dilinsya ka mo, yan, makaskasong ka mo. Tapos siyempre, sa dilinsya, wala ng mga infrastructure project. Araw ka na siya ng mga flood control project bagay. Yung bagay yan. Intirong pigir dali, ta siyempre, makuha tulos, may advance pa nga ni. Advance pa ka. Nailing mo sa hearing kayo na sa flood control, puro advance. Dahil pa nga ni, so proyekto, marisa na nga ni, kung may proyekto, ang problema, ta ghost nga ni, wara, non-existent, pero advance, nakalilinsya na, kinuha na sumilyonis. O pag-arog yan, makaskas sinda. Kaya ang pakiulay tadigdi, tayo hindi para sa mga Pilipino, para sa tao, para sa muya man, na mga ordinaryong konsumidor, na diit man sana iyan na makagian-gian sa paksanon ni bulan-bulan, na rikas-rikasana nindo. Ipasar tulos dyan, dahil ang dakul na mga kauragi, na mga etsiburitsi dyan sa indo, na kung ano-ano pang mga debate, mga pasikat dyan. Igilid na nindo yan, ipasar na nindo yan tulos. Natangarig mali na yan na systems loss na yan, problema na yan ni Pangilinan kung saan man siya makuakan sa iyang problema sa buhay. Sa iya naman yan, dahil nakitang pakilabot dyan, maray na salaman siya, sobra naman ang yaman niya. Sabi baga ni Map Pangilinan, pagdaing ayayan malinaw ngayon na ipahayag kan gobyerno kung si say ngayon mapasan nga kayan, kami nga dahil kayo mapasan, masarado na sana. Di magsarado ka. Anong problema mo? Bako, natay ka sana. Problema mi daw yan kung magsarado ka. Di magsarado ka. Saray na. Berdaw. Kung kaya mo. Masarado na sana dasinda sa Miralco ta. Dahil na kaya ang pasanong dayan. Kaniguan mo man. Yung man sana yan tabi, ang patarataratang niya naman na Lunes, systems loss, flood control, yun yan mga kwan man, nagkakaburuhay na mga issue, sa lawig ng panahon baga, no? Biro-biroon mo yan systems loss pala. Sa lawig na ng panahon, sa tanang buhay ko, yao na yan systems loss na yan, siguro kung tinipunta yan, puon ka pino ni sagod sa presente, siguro milyonis na aman ang nabayad ta dyan, natipon ta kutano. Biro-biroon mo sa na yan, systems loss, pirang tauna, bulan-bulan, may systems loss kitang pigbabayadan. Kaya mampalan minsan ang mga kooperatiba dahil nagaparaintindi kan mga pilperage. Taan sabi nga ni ka, diba, maski nga ireklamo, boss, digdi nga yan may nagtataba, naghahabas ng kuryente, illegal connection, kung ano pa. An mga kooperatiba nga, dahil man nagayon nagaparaintindi kenta. Sabot nga yan, hindi, kuwaman niya nagabayad, pigpapasa taman sa nga sa mga consumer, nga problema yan. Iyo nga yan, puro iiwang ka man sa na. Pagkatapos na man, o, kaya palan, kuminsa na agadantan aliko, kamo dyan sa aliko, dahil lamang kamong report, ha? Kung ikaw kamo dyan pigcrear na task force, halimbawa, o, ni ngayon pigcreate ming task force, anti-pilperage task force, o, kung halimbawa igwa kayan, hain ang report nindo, ano may quarterly, may regular report ka mo, monthly na unis sa muyang report man, kan task force na pig-create sa anti-pilperage, sa so mga parahabas kuryente, etc. Tangarig ang objective ngayon kani is mabawasan ang systems loss. O hain, ilad-lad man nindo sa publiko. Tangarig kami man, dahil magparaduda sa indo, na kamo, dahil man kamong pigigibong lakdang sa kooperatiba, ta kamo kampante na diyan na dai man yan yang problema dai na kita kayan magpaintinding system sus bayay na nga mga baha bas nga ngayon tay guaman nga pipasa taman sa nga sa konsumidores na iling na niya kaya yan ang medyo din data diyan o kaya iladlad nindo sa aliko iladlad man nindo sa Facebook nindo puro na sa naman kamo brown out nakapost nindo diyan eh dai naman kamong sawa brown out we said rings on your finger, chain on your toes. You're leaving town where nobody. Ano rin, kaili kung kuha na kita, biyo palugod dahil na kita dyan mag-asa, mag-introducer na kita kan sa mga ibang alternatibo baga, so renewable energy. Yan, sa bagay, hain na kaya si Congressman Jan Chan daw, kuno rin ta-interview ta. Naramduman ko kani si Kong Chan kan so panahon pa kan karampanyahan ta siya baga nominee kan ako Bicol second nominee o kaya third nominee nga ni palaan ko dai ko napasala nasaro po sa mga programa niya kayto iyo po ang renewable energy kaya magayon ini na pagurulayan ta siguro it's about time na baad kun ma-refresh ta si Kong Chan Jan Chan, kan ako Bicol, kan mga plano niya kay ito, manungod po digdi sa renewable energy. Taara mo ngayon digdi sa Albay, gulpi kitang pwedeng option, pwede kitang windmill sa paros, pwedeng solar sa init, and yun nga ni, may geothermal kita, kung yung problema man sa geothermal, ta, inda, iba man bagang pigdadalaganan, yaon man kuta digdi sa tuyak hali, ang problema ta, madalagan mo na duman sa mga kumpanya, baka tapos ibabalik digdi sa tuya, paliog na ang presyo. Kaya nanganganaan kita sa presyo, sa babayadan sa kuryente. Kung napaano yan, taarog kayo ng sistema, na pisar hali digdi, di man lamang kitang discount. Kuta, naigwaman lamang kitang discount. O kamo dyan, tayaon dyan hali, sendo sa Albay, medyo an samuyang pigo-presir sendo, special price. Di man lamang mga siring kuta, kaya ano.

0: dagat, iyo man ang nagpapauranig di sa to sa Pilipinas, bibarabag sa akang kitang uran. Acknowledge tamo na naman, so sa tuya tabi ng mga viewers, si Manay Emmy. Good morning, dyan po sa Victory Village South. Si Ate Evelyn Makinyana, morning. Si Madam Unica Iha, maparos-paros na aga. Iyo po bagatabi, Madam. Kaya ko pagkaga nga may tamal pang krudo ngon yan, 90 pesos pa. Ah, lampas ang litro, kaya ako nagamotor sa na. Kaya permi ako nakasulot sa ng jacket na maparuson sa luwas pag agang amay maliput pa man. Kaya medyo maliput-liput, maparos talaga tabi, madam. Eh, bali na siya natang maparos ang panahon, basta bako lang sumaparos na tao. masakit yan kung sa taong maparos. Rimati kita dyan. Follow me, oh, you gotta brand your brand for your life. Si Ate Marlene Yanson, watching, listening sa San Andres SDA. At saka si Manay Tina Moran Salsalami. Sabi niya, day na kita maghadit, tamay windmill na daa, planchado na daa, sabi ni Tayoy. Ganon. Tama man sa paros, so windmill. Ah, so windmill na lang, paros na naman ni Tayo. Umir. Matindi man si Manay Tina. Yata, grabe na naman ang paros da ni Tayo. Kamanay Tina, ha? Ah, sige na, basta ang importante, dahil kita ipalid sana. Ah, so tama sa nang paros, okay lang. Basta bako susubrang mare, padpad kita, matindi na yan. Abangan na po si SM Rod sa mga Barreta Las 7 sa kaiba pang mga nagkakalakagang mga issue digdi sa Radyo Ragon. Param na kami ni Manoy Tope sa Lado Technical sa Towers in the Kuya George saka si Rain Bartolo. Never find. And syempre ni Puan Senong Lingkod Malilito Sanchez. Salamat kan sa inyo pong pagantabay. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano. Uragod. Hello. Anong yes. Pangalan mo?
2: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days something araw ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost one, within a week. Bako na ako constipated. Then, so pagtulog ko, magayuno na. So tula ako talaga, pabloated ako. Then, nagsali talaga. So far.
3: Ang main Sumola Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Sumola Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami na nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station.

0: catering services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
0: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada. Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Beans Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Nins Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nins Wellness Center branches region-wide. Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878766.
2: 0917-206-9691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GerardIbalonTours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Gerard Ibalon Travel and Tours in Gerard Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Pakitama po kan sa inyong mga orasan. Sakto ng 15 minutos, makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Unida ang Oragon. Barreta, barreta, barreta, alas 7. Oragon, barreta, alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lando lokal, mas dakulang alokasyon na pondo para sa DepEd, ibubusol kan ako Bicol Party List sa 2027 National Budget. Pagpapatindog din mga classroom sa mga pampublikong eskwelahan, maabutman matutukan ni Albay Representative Adrian Salceda. Sa mga bareta po sa Laog Kanasyon, Pilipinas, daiman masuko para sa Baho de Masinloc. Asin sa mga bareta man sa luwas ka nasyon, Spanya, mahigpit o mahigpit kan border control sa Italia. Ang Italia, staud-taud sana.

0: Barreta a las 7. Barreta local. Local news. Aldaw na po kita ni Lunes na naman, Petya G's, kanbulanin Agosto taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Big shout out ni Akubicol Party List Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. ang mas dakulang alokasyon para sa Department of Education o DepEd sa propuestong 2027 National Budget bilang parte kan panago sa pagsibag sa kakulangan din mga classroom sa mga pampublikong eskwelahan. Ipinagpo naman ini ni Garbin sa formal na pag-turnover kan nasa 48 bagong classrooms dyan sa Marshall O. Raniola Memorial School o MORMS sa Banuan kan Kinumatan Albay na pinagpanginota ni Education Secretary Sally Angara kan nakaagawa ang simana. Sigur po naman kay Attorney Garbin, dakulang ambagan mga bagong classroom sa pagsibag sa classroom shortage sa mga eskulahan. Nagbayag ba ni tiwala si Attorney Garbin sa kakayanan ni Secretary Angara na mabawasan asindagos ng masisimbagan ang classroom backlog sa laog ka natatadang duwang taon kaini sa nasabing ahensya. Biyantos tanto mas pinahigot na o maigot na pinahimutika ni Congressman Adrian Salceda na nakipag-ulay siya kay Congressman Caloy Loria para sa bagsa sa pribado kan Aleko. May nag-uutik talaga. Manoy Jess Kagawad Magallanes.
1: Urago Live Report.
2: Maigot niya ipinamutikan ni Congressman Adrian Salceda, Kante San Isidro Canalbay, ang nagluluwas sa mga informasyon na sin-interview kay Congressman Caloy Loria, kan segundo Isidro Canalbay na nag-ulay na sinda mananugod sa problema kan Albay Electric Cooperative or ADECO. Ini ang naging paig ni Congressman Adrian Salceda sa ginibong interview sa kan Uragunusa. Sayang sinabi na mas kinuarin, di siyang plano makipag-ulay sa nasabi ng Congressman sa mananugod sa isyo kan ADECO, ninhulit na nagigibuman siya kay magkakanigong paagi para pagkaraan supply ng kuryente ligli sa probinsya kan Albaya, ipinaliwanag pa ni Salceda na mabot niyang maramana kung nagamit na kan Aleko ang punong pinag-alukar kan Akubicol kan nakaging taon na silman ni dating congressman Joey Salceda kan segundo distrito kan Albaya. Sayang sinabi na fake news sa nagluluwas kan nasabi ng impormasyon. Inulit na mas kinuarin din siya nakipag-ulay kay congressman kan Loria panunungod sa isyo kan Aleko. Sinabi pa ni Loria sinabi pa ni Salceda na iguaman siyang kakaya ihan kung paano marisolbiran ang problemang pinagatubang kan Albay Electric Cooperative or ADECO. Dagdag na baritang lokal, ako si Ches Magallanes, mas sa Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live Report.
0: 20 minutos na magalis po ang alas 7 ng pagkaaga. Ipinaaram ni Albay 3rd District Congressman Adrian Salceda kay Education Secretary Sunny Angara ang sa iyang propastong resolusyon para man sa unsolicited public-private partnership na obhetong mas maparikas at magpapatindog din mga kinakaipuan na classrooms sa mga pampublikong eskulahan o rugdapo sa 3rd Distrito kan Albay. Sigur po naman kay Congressman Salceda, importanteng matabangan ang gobyerno nasyonal asin mga lokal na gobyerno nga ipong masimbagan ang panagos sa kakulangan ng classrooms, partikular na sa mga lugares na marikas na nagdadakulang ang populasyon ng mga estudyantes. Sigur ba kay Salceda, handang makipagtabangan ang mga lokal na gobyerno kasabay po ang mga LGU sa pagpapautob din mga lakdang na makakatabang sa DepEd sa pagsimbag kan kawaran nin classrooms. 29 anyos na lalaki sinaksak na binadulan pa nin tubo sa payo. Anyari, Manoy Andy.
1: Urago Live Report.
3: Suntok, sipa, badol, saksak ang sinapar kan sarong 29 anyos na lalaki matapos ining pagsururugan kan apat na lalaking suspect. Ang biktima binisto sa alias na Leon, taga Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Inot ka ni pasado alas 6 ninbanggi kasubanggi nagresponde ang mga miyembros kan Santo Domingo Municipal Police Station sa panginot ni Police Major Darwin Sibilla, COP, sa nangyaring rarambulan sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Naabutan kan mga pulis ang biktima na nakahandusay sa tinampo. May tama sa payo na binadulaan nin tubo, buda may tama nin saksak sa tagiliran na partikan sa iyang lawas na dinaraman tulos sa hospital na sangunyan padagos pang pigbubulong. Mantang ang mga suspect nagdurulag. Nagkundukta tulos nin hot pursuit operation ang mga operatiba kan Santo Domingo Municipal Police Station hanggang sa naaristo ang mga suspect na sangunyan na sa kustudiya na kan Santo Domingo Municipal Police Station. Kasong frustrated murder ang posibleng isasangat sa mga suspitsado. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Urago.
0: Urago Live Report. 23 minutes makalipas mo ang ikapito ng umaga. Urog bang pigpapahiwas kan Legazpi City Government ang suporta para man sa mga kakiyan na may special needs. Kasabay sa mga lagdang at pagtataon in financial assistance at iba pang mga serbisyo para sa mga kakiyan na nangangaipon in dugang na suporta. Pabeda po naman kayding matabangan ang sa inang mga pamilya at sin mapakarhay ang sa inang access sa kinakaipuhan na serbisyo. Miyatas tanto bilang parte kan selebrasyon kan pang 250 anibersaryo kan pagkakamugna kan banuan in Tiwi Albay sin pang 20 Coron Festival. Isinagibo kan Agosto 7 ang seremonya na nag-unveil kan mga important cultural properties, markers para man sa apat na historical na lugar. Yan po naman sa banuan kan Tiwi. Kasabay po naman sa mga binistong lugar kan National Museum for the Philippines and Old Escuela Building, St. Lawrence the Martyr Parish, Sinimbahan Ruin sa Barangay Baybay, as in Our Lady of Salvation Parish and Diocesan Shrine dyan sa Barangay Huruane. Binistuan mga inihuli po naman sa saindang kakaibang ambag sa istorya, kultura, edukasyon, as in debosyon sa banuan kan Tiwi Albay. Mayor Hisham Ismael nagbatanid sa mga barangay na gamito nintamaan sa indang mga rescue vehicles. Kompleto ang istorya ni Manoy Alan Lopez sa Saituno.
1: Urago Live Report.
4: Public fund, public office is a public trust. Iniana ipinagpagiramdoma ni Legazpi City Mayor Hisham Ismael sa mga barangay sa siyudad kan Legazpi na iguanin mga rescue vehicle matapos na magluwas ang sarong isyo na nag-viral kan kaging semana na subot ginamit kan aki kan sarong kapitan ang service vehicle tangay nang maghatot kan sa iyang mga paninda. Sigon kay Mayor Hisham Ismael, maswerte ana mga barangay sa siyudad kan Legazpi dahil halos kadaklan sa mga iniiguanin sa diring rescue vehicle na magagamit o na magagamit sa oras ni na mga emerhensya asin pangangaipo kan barangay. Alagad tinawan doon kan alkalde na ang mga nasabing behikulo binakal gamit ang pundo kan gobyerno asin na ipigtagama ini para magserbisyo sa publiko kung kaya dapat sa naman na gamito nin tama asin na base sa tamang obyeto kung nata tayo pinagtaw ini sa mga barangay. Mga dugang na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Bicolano, Uragon.
0: 26, make it 27 minutes, makalibas mo yung kapito ng umaga. Madepende sa abilabling pondo kan siyudad ni Legazpi asin sa estado man kan nagpapadagos na ribok duman sa Middle East ang pagtataonin financial assistance kan LGU sa mga apektadong sektor. Ini po ang naging kasimbagan ni Legazpi City Mayor Hisham Ismael sa kahaputan kan ibang mga tricycle drivers kung susundan pa ang financial assistance kan city government sa saindang sektor. Kanakagi pong aldawan city government sa paagi kan City Social Welfare Office ang nag-payout kan ₱1,000 na financial assistance sa nasa 2,798 mga paratrisigaw bilang tabang matapos hindi maapektuhan kan padangos sa paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo. Uli po naman kan nangyayaring tensyon duman sa Midye Oriente. Rinconada area sa Camarines Sur daiman nakaligtas sa pagbabaha. Live mantang sa Kainin Balsa, si Manoy Joey Sarsha.
1: Urago Live Report.
5: Dire naman nakaligtas nin baha ang Rinconada area sa Camarines Sur. Kanakaaging Sabado, dahil naguntok ang urana, sagun na sa matanga hanggang magdamlaga, na kunsain binaha ana nagkapira lugar. Digdi sa Rinconada area, sa Banuan Inabwa, Buhi, Bato, asin Bula, pati na sa Sudanin Iriga. Matanga nin banggi, nagkakapira mga harong alinatop nin tubig, uli sa sunod-sunod na pagurana, dahil napupundo Kung kaya, araw kayo ni Ansendang inagrangay sa mga abitantes, lalo-lalo na sa mga ilidong opisyal. Napakarayon, Ansendang mga estero, tanganin kung magkaigwaman yung sunod-sunod na pagurana. Dahil lalanto po ng tubig, Ansendang mga harong. Sa ngunyan, halos ang papadagos, anuran, uli sa abagat, digdi sa Ringgunada area, kan Camarines Sur. Mga tugagdugan niya to informasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsia, Basta Bicolano, Oragon.
6: 28 minutos na mag-aagi po na lasyete ng pag-aaga. Naging sentro man in oportunidad ang Tabaco City Plaza sa Ginibong Job Fair 2026 kan Public Employment Service Office. Nagtipo ng mga job seekers gikan po sa syudad asin makatrait pang banuan nga ipong magpakakuha ng suwak na trabaho. May 11 kumpanya na kisumaro sa nasabing job fair. Kaiba na po ang Ichinomiya Electronics Philippines Corporation, Stretch Distribution and Incorporated, LCC, Samsung Electromechanics Philippines, Honda Philippines, Top Service Solutions, Pandayan Superstores, Oriental Bazaar and Lotte Mart, J8 Fund Lending Corporation, Manulife Philippines, First Consolidated Bank, asin ang Avon Philippines. Nakisumaro man ang Philippine Air Army na nagtangro nin oportunidad para sa mga maawot maglaog sa serbisyo publiko. NHA People's Caravan isinagibo man dyan sa probinsya ni Sorsogon. Kasabay sa nasabing caravan, si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
7: Urago Live Reward!
8: Sa pagtamaan kan Provincial Government kan Sorsogon, matrayumpunan na isagibo ang NHA People's Caravan serbisyong dala ay pag-asa kanakaaging simana, particularmente kan Agosto 6, 2026 sa Sorsogon Provincial Gymnasium na matutuparan sa Sorsogon City kung sa inrenibong mga Sorsogano na nakinabang sa libreng serbisyo haling sa National Housing Authority o NHA, mga National Government Agencies, asin mga opisina kan Kapitolyo, kaupulili ang Public Employment Service Office o PESO na nagsagibo ni na Job Fair asin Employment Assistance asin ang 7K Kalusugan Program na nagtao ki libreng medical assistance o medical rollout, kaupunan libreng check-up, laboratory, dental asin iba pang servisyong pangsalud asin Office of the Provincial Agriculturist o OPAG na nagtao ki libreng bini o similya o seedlings para sa mga para uma asin na nakisumaruman ang opisina ng Kapitolyo para mas pang mapahiwas ang serbisyong maihatod sa publiko. Halidili sa Radyo Oragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Oragon.
9: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
7: Uragod Barreta, alas 7.
11: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
12: Dahil naman po nito kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig inumon. Hulit ayaw na po ibinismo sa komunidad nindo ang malinig asing bastanteng tubig.
6: Pagitama po kan sa inyong mga orasan, datatadang 27 minutos, alas 8 na.
13: This time check is brought to you by
14: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
15: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
6: Sa tuyo pong isiyo, naramod na pa ng mga nagkaperang istorya, Barreta, impormasyon, gikan sa anong na provincias kan kabikulan sa pag-ugit giraray ni News Director Annalyn Zilada.
16: Na-recover kan mga otoridad ang iba-ibang pinagtutubulan na explosive substances as in mga parte kan improvised explosive device sa sinagibong intelligence-driven operation sa boundary kan kasiguran as in Huban, Sorsogon, kanto na likod na simana. Kasabay sa mga nakumpiskar ang 68 electric blasting caps, 11 improvised hand grenades, capacitors, battery holders, electrical components, wires as in mapang kagamitan na pinagtutubulan na may connection sa pag-ibon in IED. Dinala sa kustudiya kan Sorsogon Police Provincial Explosive and Canine Unit ang mga na-recover para sa dokumentasyon at sa verifikasyon mantang pigsa sa Dolcan PRO 5 ang publiko na tulos i-report ang anuman na kadadadudang aktibidad sa saindang lugar. Mientras tanto, isinairaram na sa public bidding ang ibubugtak na tourist rest area sa Biracatan Duanas na may kantidad na 13.7 milyones pesos as in completion period na 210 días. Siguan kay Governor Patrick Alain Azanza, makakatabang ang proyekto sa pagpapakusukan tourism infrastructure as in lokal na ekonomiya kang probinsya. Pinaglalauman na mapapasarig kay ni ang kaaraman kang mga turista as in urog pag mapapakusog ang Catan Duanas bilang sarong accessible na destinasyon sa turismo. Mantang kinonfirma ni Naga City Mayor Lenny Robredo na nagpositibo sa African Swine Fever ang mga urig sa Zone 1 Barangay Carolina matapos magluwas ang resulta kang laboratory test kan Agosto 5. Tulos na nagpotob ang lokal na gobyerno kan biosecurity measures kasabay ang depopulation kan mga apektadong urig, surveillance, sampling as in pagbuktak ng mga checkpoint ngani na makortar ang pagbiyahe kan mga urig as in produktong gikanigdi. Nangapoda ng LGU sa publiko na makipagtabangan as in sumunod sa pinagtatalaan na lakdang ngani na pugulan ang paglakop kan ASF as in maputihiran ang industriya kan pag-urig sa nasabi ng syudad. Ako po sa Annalyn Zilada, 90.7 Radyo Uragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Uragon.
17: Mula pa noong taong 1996, ang Chera di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera di Balon Travel and Tours in Chera di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
18: Uragon Barreta, alas 7.
19: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
18: Uragon Barreta, alas 7.
20: Barreta National.
6: Day man pinakuyunan kan Department of National Defense o DND ang pangapunan kan China na punduhunan kan Pilipinas sa mga panundan kay ni may relasyon sa Bajo de Masinloc.
2: Sigun kay Defense Secretary Gilberto Chidoro o parte kang teritoryo kan Pilipinas ang baho di masinlog asin kabasi man sa international law, particularmente sa UNCLOS asin ang sa 2016 Arbitral Award ang mga panundan ka nasyon. Sigun pa kay siguro sinabi man kan D&D na ang pagsusubitir nin updated nautical chart kan Pilipinas sa United Nations ang may obetong malinaw na ipahiling ang sakop kan maritime zones kan nasyon. Miantos tanto ipinagbot kan Palacio Malacanang ang pagpapautob kan work from home arrangement sa mga ahensyas kan gobyerno sa Metro Manila sin nakapirang probinsyas kan Luzon ngunyapong Aldao Agosto 10 huli kan pigalauman na makusog na pag-uran dara kan southwest monsoon o kaya habagat. Katagod man kan Memorandum Circular Number 123 ibabalyo ang klase sa alternative learning modes bantang suspendido ang face-to-face classes. Miantos na matinidong bukas asin operational ang mga ahensyang nagtataon in basic and health services, disaster preparedness and response, asin iba pang mga dai o nganipong panagos na masimbagan ang pangaipokan publiko durante kan maraot na panahon.
21: Urago Barreta alas 7
22: Barreta sa luwas kang nasyon.
23: International News.
2: Nasa iraro po ngunyan kan matinding init nin panahon ang Spain matapos mamatayan ang first official heat wave. Kunsain umidabot na sa poco mas o menos 40 grado sentigrado ang temperatura duman sa Madrid. Sigun sa mga reports, kadakol na turista sin lokal na residentes ang nadidipisila na mag-adaptar. Ulikan sobrang init. Purog na sa mga matatawang lugar silingkan El Rastro Flea Market. Napagaraman na may nagkapirang turista ng nagtitira na sanaman sa Saindang Harong o kaya sa hotel. Imbis na magluluwas, huli po naman kan labi-labing init. Ang Baratang Sports Showbiz sa sin iba pa masunod na.
24: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
25: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
26: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
27: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
28: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
27: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
28: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
27: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
28: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
26: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
29: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
21: Uragon Barreta alas 7
30: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
31: Ang arte-arte!
32: Hindi niyo nakita ko sa kanya sa Mrs. Park.
21: Uragon Barreta alas 7
33: Barreta Sports.
34: Let's get ready to rumble!
2: Nasungkit kan alas Pilipinas women ang pinakaenot na silver medal kanasyon sa C5 Cup. Matapos pa daw kan Indonesia sa score na 25-13, 23-25, 25-19, 33-31 kasudma duman sa Thailand. Matapos ang matinding laban na uminabot po naman sa marathon fourth set. Nakaligtas ang alas Pilipinas sa 8 set points kan Indonesia bago dagos na nasiliwan ang kapangganahan. Nagtabla pa ang duwang koponan sa score na 31 bago uminarangkada ang Pilipinas. Naging makusog ang crucial block ninda Fifi Sharma asin Gia de Guzman nga nipong mapugulan ng Indonesia bago dagos na masala ang kalaban sa drop shot asin maitaw sa Pilipinas ang makasaysayan na kapangganahan.
21: Uragon Barreta alas 7
22: Barretang Artista
23: Showbiz.
2: Maugmang ipinagiras kan veteran actress na si Lorna Tolentino ang pagiging Philippine Navy Reservist kaini. Sa sa iyang social media account, nagpost ininin mga ladawan mantang nakasulot nin uniforme kan Philippine Navy. May hiling sa mga ladawan ang graduation kan Agosto 7 sa siyudad nin Taguig. Kasabay niya sa okasyonan sa iyang aki na si Rap Fernandez, asin nagkapira pang mga kapamilya.
33: Uragon Barreta alas 7 Barretang Salud.
2: Urog pang pinahigot kan Albay Provincial Health Office ang dengue prevention effort sa Manito, Albay. Uli po namang kainin nagsagibo ang Environmental Sanitation Division in misting operation sa mga barangay kan Kawayan at Sinkabakungan gani pong makatabang na mapugulan ang paglakop kan nasabing kahilangan. Patagos mo na pinagkukumbinsin ang mga residentes na maging malinig asin halion ang mga lugares na pwede siyang istaran nin mga namok.
33: Uragon Barreta alas 7 kamugtakan kan panahon.
2: Nakataas na sa orange rainfall warning ang Metro Manila si nagkapirang parte kan Luzon huli sa Badagos na buhos kan uraan puon pa kasabagong magumagahon. Dara po naman kanina po na southwest monsoon o habagat. Sigun po naman sa State Weather Bureau. Nasa irarong kan orange warning ang Zambales, Bataan, Metro Manila, Pampanga, Rizal, Bulacan, Cavite, Batangas at Sintarlac. Terraron po naman kan orange rainfall warning. Piglalaon man na makaka-experyensya ang mga apektadong lugar ni nasa sanggatos hasta 200 milimetrong uran na pwede siyang magdaranin pagbabaha asin pagrasay nindaga. Asin yan mga tugang mga manoy mga manayan kabilugan kan mga darakulang istorya ang inyong pong aldaw need. Lunes, Agosto 10, taon 2026. Sa pangarap po kanagkalap kan mga darakulang bareta, Luis Director Annalyn Celada. Nakaiba ng taman si Damanoy. Jess Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Alan Lopez sa Saituno, Joey Sarsha, si Remarca Isorsogon City Correspondent, Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong na kwarto si Manoy Chief Tope ay Dahlia, si George Valderrama, si Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwang tinipuan sa inyong amigo Rod Perez. Salamatunon! Maray na pagkaga.
0: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo!
0: Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na!
0: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Pakitama po kan sa inyong mga orasan. Natatadang 14 minutos, alas 8 na.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, iksususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Oragon.
4: Good morning!

0: Roland.
1: Uy, good morning. Good morning! Diyos manay na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy, mga manay.
2: Good morning!
1: Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Medyo malumlum pagrarayan sa tuyang langit noon. Pero duda ko, mainit na. Kasi kasubanggi, di man nag-urana eh. Kaso bagong magumagahon, okay na. Iba lamang magdagos-dagos na. Sa mga nakantamay nakatutok permi, digdi sa Radyo Rago 90.7 FM, salamat po kan sa inyong daingsawang suporta.
2: Thank you!
1: Siya naman po duman sa managdadala, nagsusurot si Rip kan sa tuyang FB Live. Salamat tunon.
3: Thank you!
1: Alat ka daw, i-check ta muna ang attendance. Uy, number one viewer tangunyan, ang masunod na kapitana kan barangay Orosite. Unika Gracia Iha.
2: Good morning!
1: Ate Grace, good morning. Yaon man si Manay Jean Mendoza Golondrina. Aringo Devora, akan barangay 68 San Francisco Legazpi, nakaantabay na naman.
2: Good morning!
1: Emmy Abunda Bahoy, kan barangay 27 Victor Valad South, ang pinakamagayon na ina, ani Barkadang Kagawad Ramir Bahoy. Madam Ems, pinagatabi.
2: Good morning!
1: Si Ate Marlene Yanson, kan barangay San Andres Santo Domingo Albay. Deita ka na no, parang hali ako kasuod mo dyan sa San Andres, tabi, Manay Marlene. O ikaw pati pighanap ko ikay, tamay kaulay ako dyan na para aggregates. Kundi, deita ka na. Sino ka rin din ni Manay Marlene?
2: Good morning!
1: Nakaantabay man si Kuya Kyle Iksihan. May nagatabi, Kuya Kyle.
2: Good morning!
1: Permima na nakaantabay mga taga-barangay Dinapakan, Castilla, Sorsogon. Ang Makinyana Ludovice family. Especially kay Manay Evelyn, nakatutok man pirmi. Gabos ng mga taga-barangay Gabawan po dyan sa Purok 1 hasta 5 sa Familia Mular Jacob. Ni Manoy Erning, ni Manay Arlene, dangan ni Manoy Carling. Pirmi man nakaantabay sa tuyo. Salamat talaga. Ang Familia Padilla, Ike, dangan Arimado family kan Purok 1 dyan sa Gabawan. Panagos mo, nakantabay. Salamat.
3: Thank you.
1: Marisa Andes, Marinaga po, sir. Nakamonitor from Bariu, Barangay Estansa. Aurong bili man, tabi, Marisa, mag-idangog ka sa iba'y kaman naman naman. Natural, hindi ka sa muya permi. Taram ko man, harani ka dyan sa tawir mi. Alam naman naman. Oh, at least nasimbaga na man ito pe, mga tugang, so haloy kong, nakahaputan. Abo ko na ko tayo topic ini, kundi si Manoy Gisman kaya sinundot na naman kita kan issue kaso bagong amay na pagkaka. Di ko talagang naguutik, Manoy Tope. I don't know how you call it, pero sabi kan mga pilosopo, anapod ka yan, name dropping. Siguro, although, di taman mabasol ka ang si Congressman Caloy Loria, huli siguro kan sa iya man na pagmamaniugot asin kagustuhan na marisulbiran ang isyu kan papuro palsok na kuryente digdi sa probinsya. Maray ngaya ka ini, magtauman ako ning alternatibong solusyon, sabi ni Caloy Loria. Okay man ko ta, magayon sa obheto ni Congressman Caloy Loria kan segundo distrito kan Albay, na matuwangan, matabangan ang satuyang kooperatiba, makabangon and eventually, maad lamang mabago na ang imahe kaining palpak hasta po sa presente. Kundi napasalan ugaring ni Kong Caloy sa sobrang niya ka-excited na ang panabutan niya, magiging bida siya. Naging kontrabida lugod bigla. Ang sabi ni Congressman Adrian Salceda, kan tercer distrito, ay kung mangyayayan aram, ano man ngayon pagdagamdam ko kaan? Eh, may kami nag-ulay? Ay, man ako nakikiulay sa iyan, ano man na? Sabi mismo yan ni Congressman Adrian Salceda. May sarupa kung gustong talagang masishare to ta, na naguutik si Kung Kaloy. Kung halimbawa pa pahimutikan man ni Congresswoman Criselle Lagman Luistro kan Premier Distrito ang naging pahayag ni Kung Kaloy na baga kaulay man siya, saru man siya sa nag-iisip na mag-take over na ang Meralco Digdepo sa Albay na iyuna ang magpadalagan kan sa tuyang Albay Electric Cooperative. Kumbaga, ano na? Pira ng score man ito, pe? Duwa na, no? Oh, ta si Gobnuel baga nag-deny naman? Eh, man niya kung maram kan? Ano na kita Kung Kaloy? Anyari sa imo? Nag-deny na ngunyan si best friend mo, si Noel Rosal. Oh, nag-deny na. Kumbaga, nilaglag ka na. Rico. Tapos kasun ma, bako nga nito laglag na mahapon, kundi talagang pagsayuba na daiman ka muna ng ulay ni Congressman Adrian Salceda kan Tercer Distrito. Ang hapot ko ngunyan, kung halimbawa pa man ito pe, mga tugang, i-deny man ni Congresswoman Criselle Lagman Luistro kan Tercer, I mean Premier Distrito, ang mga pahayag ni Kaloy Loria, abot sana, anbot sabi yung kini. Charo sana abot sabi yung kini. Kung Kaloy, makarayaan pusing. Iyon bagaan picture sabi ko kuta. Day masyado pa ka para pabida-bida. Ako, hanga ako kay Kung Kaloy. Tanay ko man kaya abutun ang inabot niya. Totoo yan. Kundi, mas marahil mag-inay. Okay na, araw kining naabot ko man sa kuyang estado sa pagkabuhay ko. Kundi, amay akong sabihon. Dapat kaya ang obheto, magayon lang sa imong katuyuhan Kung Kaloy. Uni, take it as an advice, be it solicited or otherwise. Dapat may mga group of advisors katabi Kung Kaloy sa mga bubuhian mong tataramon. Igwa ka ki communications team. Importantihon yan. Bago ka magpaluwas din kung ano pa man na pahayag o statement, make sure it is verified and panduwa, it is backed by proof or evidence. Tanipisil yan. Arugan, pigdinay ka na primero ni BFF Noel. Ngunya naman, pigdinay ka man pala ni Juan Adrian Salceda. Nadaiman ka munang ulay, unong kan mga plano nindo sa Meralco. Raman nga kami kan, arugan na urulay, no naman nga. Difícil kaya magparapabida-bida. Because the moment magpabida-bida ka, may sarusa na dyan na medyo kontrapelo o kaya day mag-uyon duman sa mga pahayag mo, maririmati ka talaga. Pilmi ka na magkakaigwa kang pick up na fault-finding principle. Bagong ihinanapan kang ulugod ngunyang kiloho, sinayumahan ka na o rather nilaglag ka na ni Governor Noel. Raman niya kung pagkaaram kaya dahil man kami nakiulay sa Meralco. Ano naman? May kuya aram ang bahala man niya kaan si Kung Kaloy kung baga nakiulay siya. Siya sana? Aray ko. Ay, Jesus Mariusip kita. I don't know, pero siguro it's about time pag-isipan mo nin marhay ang suluan an sa kuyang suggestion tabi Kung Kaloy. Baga nakatabang nyo niyan si Kung Kaloy ng mga kagrupo niya. Dapat kaya sa gabos ng mga politiko, labi ka importante ang communications team. Tanganing, bago ka man magpaluwas din kung ano pa man napahayag, make sure na iyan paborable sa imo pirmi. Baga man adversarial, assuming it is adversarial, at least kaya mong kontrolon. Kaya mo iyan kontrahon. Pero kung ang mismong mga kaapil mo, si Gob Noel, tapos si Congressman Adrian Salceda, nagsasabing utikon ka, dahil man ka mo nag-urulay tungkol sa bagay na yan, medyo iba ang dating. Di ba? Iba ang dating. Lalo na katay ka sa rung public image. Di ba? You are an elected official of the land. Dapat ang imahe mo, in as much as possible, pugi. Kasi minaluwas lugod ko niyan, utikon ka. Pangit, pagdangugon. This is for your good. Take it, utuhon ko ha. This may be an unsolicited advice, but I would suggest, tabi, Congressman Caloy Loria, magbilog kaning grupo, communications team, either na mga group of writers or typical na mga advisors na yun masabi sa imo kan mga issues na ni. Because otherwise, kunaro kan sige mang palwasin pahayag and all the while, ito palan bako man totoo, taan mga nagsasayuma o kaya so mga nagdi-deny kan sa imong pahayag, mga pag-iriba mo man sana, ay may dakula kang diferensya. Sabi kan barkada kong huwes retirado, sabi ni Pai Ramon, dai mo man ngaya kaipuhan ngani maging matali. Dai mo man kaipuhan maging pantas. An kaipuhan buman sa nadig di sa kinaban. Sa buton, kumbaga ano ang tama asin sala. Sa pangarap po ni Manoy Dupi dyan sa ibong na kwarto, natuturkisa naman ni Manoy Ryan. Di po liwat si Papa Rod, Rod Perez sa labatunon marini pagkaaga.
0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan.